0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. O ganang imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga makapaluag sa tutunlan. Makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna ang naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na. Kung sa ang oras nga ginaingon, mao yud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-R-I-K-I.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na. Condition ba sa panguna-una? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Kaya ang uban nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ha, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ha, mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw nga mo ay sagol karon sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilonga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyod ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre, dunay susamang balatian. Ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod, makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon, dunay mahulam sa barangay. Unya og magdungan, unsao na lang. O napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala no kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilonga Gold. Imuha ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilonga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod to o ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba? Namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilonga Gold, mukupos na siya og gid tumabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilonga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinaddad niini pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos, mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw nahala. Ang hassle na sa pero inana lagi na no. Mahassle na ta sa pagprepara. Mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilonga Gold sa butika. Kaya makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas. O ingon man, limpyo o makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga. Pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika, mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak.
2: Batoki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Love ako ni Mami.
1: Mm-hmm.

ang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to-o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatan-on tan-aon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-

0: 11 minutes na po mga ka-joiners.
1: 11 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng
0: alauna ng hapon. Dito po sa Kinabawan City.
1: Kumusta po ang buong South Central Mindanao?
0: Medyo nagka-technical trouble ni mga ka-joiners.
1: Abotog asa kumutan awa ni Ron. So, saan to ang mga ka-joiners?
0: Diyan sa Panginoon Bay.

0: ubang mga lugar diha,
1: ubang mga lugar diha
0: nga naga
1: naka-live sa ato,
0: naka-live sa ato.
1: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Ato ang mga ka-joiners,
0: ato ang mga ka-joiners ta mga Muslim.
1: Oyon man ang ginatibuk-an nga, oyon man ang ginatibuk-an nga probinsya
0: sa Davao Oriental.
1: Ang mga nagasunod sa 105.7
0: sa 105.7
1: Joy FM.
0: Og ang Bislig Surigao del
1: Sur, Surigao del
0: Sur,
1: 99.3
0: FM. Wow.
1: Syempre din sa North Cotabato.
0: Syempre din sa North Cotabato.
1: Makaabot ta og Gagayan.
0: Makaabot ta og Gagayan.
1: 102.3
0: Joy FM.
1: Kumusta,
0: kumusta? Kumusta,
1: kumusta? Sa tanang mga nagpaminaw karon,
0: sana po ang tanan,
1: nakapaniod to na.
0: Nakapaniod to
1: na. Din po ang natin na sa mabuting kalagayan
0: at nasa kalagayan
1: at nasa malusog po na pangayong panglawas. Ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy hanggang alas 2 po ng hapon. Partner ko po ngayon si Pamelo Joy. Nasa Davao Oriental si Danda Landan at Louis Simon. Welcome po mga ka-joiners. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, sa ato ang mga sasakyan nga naka-tune in karon, dinhi sa ato ang programa. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Sa mga naka-live, ayan, ipagawas na ka ng inyohang gibati. Mga greetings, madiha. Ipadala lamang sa ato ang 102.3 live. Ayan po, mga ka-joiners. O, ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

17 minuto lang po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Ayan, sa lahat po ng mga naka-live ngayon, thank you for watching Evelyn Polonzaga. Thank you, Lynn. Lynn Mangadlaw, Zazpa. Gabi ay Mami, shout out. Watching from Bakulin. And also from Vivian Labawan, Latimbang. Good afternoon, Mami. Pag-greet ko sa akong Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan Magpet nga permi nagapaminaw sa imuhang programa matag hapon. Request ko og song Ikaw at Ako, watching from San Andres, Catanduanes. Angel Lintukan Berang, Mami Joy, magandang hapon po. Shout out Ramirez Dayaw Street sa ako ang mga kauban. Si Ate Chek, Kuya Bad, si Chabi. Ayan, TY po. Rekrek Alesio, greet lang na ako ang Alesio family, Alilungan, Leanos, Olanos, Donato. Daghang salamat, Mami, sa pagbasa, watching from Bislong, Marayag, Lupon, Davao Oriental. Maraming hapon sa mga taga-Lupon. And Romeo Andilon, good PM po. Shout out sa Andilon family dito sa Ugis. At pa-request ako ng song, The Only One. Thank you po, Mami, and God bless. And from Nanak, magandang hapon, Mami, watching from Kuwait. Pag-greet po ng aking mga mahal sa buhay, Agat at Lipatuan na family. Thanks po. Susan Manda, magandam. Musta, Mami? Shout out na ako ang mga anak na naa sa Saudi o naa sa Trento o Gabislig. Musta ka mo, mga anak? Miss kamayo. Miss na ko kamutanan. O ilabi na sa ako ang bana, Mami. Kana lang salamat o palihog pagpatugtog sa awit Destiny. Salamat, Mami, sana ma-play. Ashley Lagzamana, hello, Mami Joy, greet day nako diri sa Barangay Tumikor, Ampatuan, Maguindanao. O from Ashley ng Tumikor. Sherlyn Simon Felix, hello, Mami, shout out nako si Maricar sa Batawan nga naglingkod-lingkod. Ayahay kaayo, sana all. Init kaayo ang panahon, no? Ellen Iligan Agbot, thank you for watching. Jim Aquizon Vergara, maraming salamat sa panunood po. At 20 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan.

Patod pa sa sulat, magandang hapon po, Mami. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leo. May asawa na po. At buntis ang asawa ko ngayon. Gusto kong pigilan ang sarili ko. Nasuluhin na lang sana itong sitwasyon na to. Isa po kasi akong sundalo, Mami. At madalas, malayo po yung assignment ko. Di ko naman pwedeng dala-dalahin ang asawa ko. Hindi katulad noong hindi pa siya nagbubuntis. Pero mula nung magka-phobia siya, nung atakihin ang kampo namin, minabuti kong huwag na siyang isama. At dahil sa naranasan niyang trauma, umayag naman siya na maiwan sa mga magulang ko. Madalas nag-aalala ako sa kanya. Mahal na mahal ko yung asawa ko. At alam kong mahal na mahal din niya ako. Walang araw, dahil di kami nagve-video call. Basta may signal. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Hanggang sa dumating sa punto, Mami, na habang tumatagal. Dahil minsan sa isang taon, minsan lang ako nakaka-uwi. Minsan, dalawang beses sa isang taon. Unti-unti kong napapansin sa asawa ko na parang okay lang sa kanya kung di kami magkita. Okay na sa kanya na hindi kami magkausap sa telepono. Mga bagay na nagtataka po ako. Lalo na nung umalis na po yung mother ko na nag-abroad. Kasi dalawa lang kami magkapatid eh. Babae yung kapatid ko. At syempre may asawa na rin. At bata pa yung mother ko. Ganon din ang father ko. May negosyo yung father ko. Nagbibiyahe po siya ng mga grocery items, nagsusupply sa mga maliliit na tindahan sa subdivision. Kaya siguro naaliw lang din yung tatay ko kahit wala ang nanay ko. Hindi ako nag-isip ng ano paman. Siyempre yung asawa ko, anak na rin ng tatay ko yun eh. Madalas ko nga ipinagbibilin sa asawa ko na sana bago umalis ng bahay yung tatay ko, nakakain na. At may maliit na bata na kasama sila sa bahay, grade 3. Batang lalaki na laging katabi ng tatay ko. Libang taon na kaming mag-asawa, di kami magkaanak. Hindi namin pinilit. Sabi kasi namin, kung talagang ibibigay, ibibigay. Kung hindi, wala kaming magagawa. Pero katulad ng nararamdaman ko sa asawa ko, na hindi na niya ako namimiss. Kung hindi ako ang tatawag, hindi katulad ng dati, siya po talaga ang nagkukusa. Alam mo yung hindi mapalagay kapag early in the morning,
Hindi niya ako matawagan at bago lang man matulog, matagal kaming nag-uusap. Pero ito nga, huwag umuwi ako. Parang malamig siya sa akin. Gusto kong magduda. Pero kinukumbinsya ko yung sarili ko na huwag. Sa isang taong totoong nagmamahal, kailangan mo naman talaga magtiwala. Kaya ganun ang ginawa ko. At sa pag-uwi ko na yon 2 linggo na magkasama kami ng asawa ko. At yung 2 linggo na yon, hindi rin umuwi yung tatay ko. Tuloy-tuloy sa kanyang mga biyahe, yon ang sabi niya. Saka lang siya umuwi. Nung aalis na ako bukas. Pagkatapos nun, hindi ko alam kung bakit sobra akong kinakabahan. Para bang iba. Naiiba na ako sa environment sa bahay. Parang may mga iwasan. Alam mo yung mga ganun? Nararamdaman talaga yan eh. Hanggang sa umalis na nga ako, niyakap po yung tatay ko at sabi ko sa kanya, huwag yung pabayaan yung asawa ko. Mag-ingat kayo dito. Ganon din nga ng asawa ko. Sinabihan ko siya, sana makakain ng tamang oras ang tatay ko. Mahirap na magkasakit, wala kasi yung nanay ko. At si nanay naman, hindi masyadong tumatawag sa tatay ko. Pakiramdam ko, kaya nag-abroad yung nanay ko dahil masama ang loob. Gusto niyang mapalayo. Hindi lang malinaw para sa akin kung ano talaga ang tunay na dahilan. Hanggang sa ilang buwan ang nakaraan, nung tumawag ako sa asawa ko, sabi niya buntis daw siya. Hindi niya masabi kung ilang buwan na. At tuwing tinatawagan ko siya, hindi siya nagbabanggit ng binubuntis niya. Tumawag ako sa nanay ko. Tinatanong ko ano ang pwedeng maramdaman ng isang babaeng buntis. Sabi naman ng nanay ko, hindi parehas anak. Bakit buntis na ba asawa mo? Sabi ko, opo. Sabi niya, bakit parang hindi ka masaya anak? Tagal na kayong magkasama, ngayon lang kayo nakabuo. Sabi ko, masaya naman nanay. Nag-aalala lang ako. Dahil wala ka, wala rin ako. At hindi pa ako nakapagbakasyon. Nanganak na po yung asawa ko. At sa bilang ko, 7 buwan, nanganak siya mula ng ibalita niya sa akin. Kaya nung sinabi niya nanganak na siya, tanong ko sa kanya, normal ba? Kompleto ba ng buwan? Opo daw. Kaya tumahimik na lang talaga ako. Hanggang sa nakauwi ako, mami. At umuwi rin yung mother ko. Masaya ako dahil nakasama ko na naman yung nanay ko.
Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Hindi rin siya masaya doon sa apo niya. Kaya isang gabi isinakay ko siya sa motor. Nilabas ko siya. Kumain kami sa labas. Pagkatapos namin kumain, nag-usap kami. Kinukwento ko sa kanya yung nararamdaman ko, Mami. At nagkwento rin siya sa akin. Bottom line, nagdududa pala siya sa tatay ko at sa asawa ko. At yun ang dahilan kung bakit siya umalis. Dahil nasasaktan mo siya. Yung tatay ko daw, kapag umuwi may pasalubong sa asawa ko. Hindi naman daw masama yun, sana mayroon din siya. Pero iba daw talaga ang pakikitungo. At sabi pa niya minsan, nawawala yung asawa ko ng 3-4 na oras habang nasa trabaho yung tatay ko. At naiintindihan ko sa nanay ko na feeling niya siguro nagkikita. Hanggang sa nagkasundo kami ng nanay ko na puntaan yung ospital kung saan nanganak yung asawa ko. Nawala ako. Pangalan ko, yung nakalagay na tatay doon. Pero tatay ko naman ang kasama ng asawa ko nung manganak. Pwedeng hindi ko pagdudahan yon. Siya naman kasi ang kasama sa bahay. Pero nung makita ko yung bata, Mami, hindi ko po talaga maramdaman. Hindi ko maramdaman na anak ko. At nakita ko na sobrang makapag-alaga yung tatay ko sa bata at sa asawa ko.

hanggang sa yung pagbubuntis niya sa pangalawa na malapit na rin siyang maganak. Hindi ko pa rin siya sinumbatan. Nagkasundo kami ng nanay ko na ipagtapat na sa kanilang dalawa yung aming nararamdaman, yung aming mga pagdududa, lalo na sa aming mga nakikita. Gusto na namin sabihin na hindi ko pwedeng angkinin yung bata na akin. Kasi sa ospital, nung manganak siya, kumpleto ang buwan. Samantalang, mula nung umuwi ako, hanggang sa manganak siya, 7 buwan pa lang yun. At ang ipinagbubuntis din niya ngayon, malamang hindi rin sa akin. At malamang mga anak yan ng tatay ko sa asawa ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko, Mami. Hindi na ako nagiging masaya sa trabaho ko. Natutulala po ako. Minsan sinasabi ng mga kasama ko, bro, umuwi ka na lang, huminto ka, mag-resign ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo? Mahirap naman kasi ikwento yung problema ko, Mami. Ang hirap-hirap pag wala kang napagkwentuhan. Tanging nanay ko lang. At yung nanay ko, mas pinili niyang bumalik na naman sa abroad kaysa manatili. Agang isang araw, nag-video call sa akin yung nanay ko. At ang sabi niya sa akin, anak, hindi na ako babalik sa tatay mo. Kasi tinawagan daw siya ng tatay ko na humanap ka na ng makakasama mo dyan. Hindi na kita kailangan, hindi na kita mahal. Kaya yon ang sabi ng nanay ko na kung uuwi man daw siya, doon na siya sa lugar ng kanyang pamilya, pamilya ng mga magulang niya, at hindi na uuwi sa amin. Tinanong daw ng nanay ko bakit may kapalit na ba ako. Ang sabi daw ng tatay ko, huwag mo nang itanong. Patawarin mo na lang ako. Dahil hindi ko naman kaya na wala ka. Hindi ko na iwasan na maghanap ng iba. At nung umuwi ako, parang ayaw na nilang itago pa sa akin. Alagang-alaga ng tatay ko yung asawa ko na manganganak na rin siguro by September. Ako halos hindi na ako kinakausap. Kaya napilitan ako na kausapin ng asawa ko at sabihin sa kanya na hindi akin yung anak niya. At gusto kong malaman kung sino ang ama ng mga bata. Pero ang sagot niya sa akin, alam mo naman talaga siguro na hindi ka magkakaanak, di ba? Pero alam mo na ako gusto ko. Sa isang taon, mabuti na kung nandito ka minsan. Minsan, pag sinuswerte, 2 beses. Namamatay yung pagmamahal ko sa'yo.
kasi malayo tayo sa isa't isa. Minsan hindi napipigilan niyang lungkot. Yung pangangailangan. Kaya gusto na kitang tapatin. Nawala na rin yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya gusto ko na palayain ka na at palayain mo na rin ako. Wala nang silbi para maging tayo. At alam ko, ganun din ikaw. Nawala na rin yung init ng pagmamahal mo sa akin. Dahil sa magkalayo tayo. Pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, wala naman akong magagawa. Kung yun ang gusto mo, sige, palalayain kita. Pero gusto ko lang malaman kung sino yung ama ng mga anak mo. Matagal po siyang nanahimik, Mami. Nakita kong tumutulo yung mga luha. Dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Malalaking mga luha. Maaaring luha ng pagsisisi. Pero wala na siyang magagawa dahil nasa sitwasyon na siyang ganon. Inulit ko, sino ang ama ng mga anak mo? Sinagot niya ako na tatay mo ang anak ng ang ama ng mga anak ko. Sa mga sandaling yun, wala ang tatay ko. Di na ako nagtanong pa, para ano pa. Pero nakita ko siyang humagulhol ng iyak. At naririnig ko siya. Sabi niya, patawarin mo ako, Leo. Nung una, hindi ko sinasadya. Dala lang siguro ng pangangailangan ng katawan. Kaya napilitan akong kumapit sa ama mo. Pero habang tumatagal, yung pagmamahal ko sa'yo ay nailipat na sa kanya. Mahal na mahal ko na ang tatay mo.

Nasa duty ako ngayon, Mami. Maririnig din kita. Gusto kong magkaroon ng desisyon sa aking pag-uwi. Kasi sa pananahimik kong yun, kahit hindi pa tapos yung mga araw na dapat manatili ako sa asawa ko, hindi ko na po tinapos at bumalik na po ako sa trabaho. Lumuluha. Nasasaktan. Maraming tanong kung bakit. Pero, ang hirap manghusga. Hindi ko pwedeng husgahan yung asawa ko o magsalita ng kung ano man. Dahil sinabi naman din niya kung ano ang dahilan. Mas lalo na po ang tatay ko. Kaya gusto ko pong humingi ng payo po sa inyo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Katulad ng aking sinabi sa aking pag-uwi, malapit na. Gusto ko nang magkaroon ng desisyon. Kaya humihingi po ako ng payo po, Mami. Tulungan niyo po ako kung ano po ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbigay ng panahon sa aking kasaysayan. Maraming salamat po, nagmamahal. Leo.

48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Salvador Masangay sumating. Shout out daw sa Sitio Batiano. Ang sumating Masangay Tumanggong family watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you po, Mommy. Ingat ka po palagi. Thank you, Salvador and Mars Angeles. Good PM, Mami Joy. Great day, anak ko, si Mama Marlisa na naghigda-higda while naminaw sa Imuha. We miss you, Mami, from Bua, Sitio Bua. Thank you. Dato Aban, shout out lang Family Aban Abas Bakana. Shout out lang kila Laga, si Pampong, si Doko, si Ahmed, si Bulaw, si Nana, Ina, by Ali. Thank you po sa pagbasa. And also, Tisay Mini Vlog, shout out daw, hello. Renski Ampan, Mami Joy, pa-shout out ko sa Buayan, sa ako ang papamiling, Albert Mandabon, og ng agot, og nga nag-agot, og abaka. Ivy Tomas Bernados, thank you for watching, Mars Angeles. Maganda mo, Angeles daw, og Mariano family, hello. Og ingon man si Dato Aban, nag-request ng song, Miss na Miss Kita. Thank you, Mami, from Marbel Matalam. And also from Nora Langkuwas Mumalayag. Good afternoon, shout out my family dyan sa Barangay Kigan sa Upi. Langkuwas family and all Mumalayag family. Thanks, Mami, shout out from Mama Nora Langkuwas ng Mumalayag. O Mumalayag ng Saudi Arabia. Jong Maimad, thank you for watching. Good afternoon. And also Larry Batinoy, good afternoon, Mami, pa-shout out sa Sitio Kawayan. And Miriam Balabagan, greet ako sa mga kasama ko dito, sina Baysoma, Sulaiman, Soraida, Pagayukan, at sa lahat po ng Sulaiman family, Pagayukan. At especially po sa asawa ko na guwapo. Pa-play ako ng song na Greatest Love of All. Thank you po sa pagbasa. Jim Jim Pisukan, good afternoon, shout out from Mati City daw, request lang ako ng song Dadalhin. Kana lang, Mami. And also from Samra Makapindig, shout out daw naman kami dito sa Kibayaw, Carmen. Shout out sa family Makapindig. Syukran, Mami. And Lord Sansano, shout out from PM Sabricari, Annalyn Magdagasang, thank you for watching. Jarlene Panuayan Tibog, maying hapon, greet lang daw ang mama o mama dyan sa San Isidro, Manay. Og ang Tibog family. Og ingon man si Renren Patricio Donato, shout out lang sa kasama ko dito sa Angel, Bitchy Boy, Rice Mill dito sa Upper Paatan, Kabakan. Sila ni Jackie Ubing, Junjun Saldi na nakikinig sa iyo ngayon, Mami. And also from Sheila Soliano Ganzan, good afternoon, Mami, watching from Banisilan. Mariel Jean Antalo Gronio, hello daw sa iyahang mamay Davin Dolores Bugsad, Logroño, Logroño A. Maria Ninia, Logroño Antaw Michael, Angelo May, Davilin, og ingon man si ko, ang Kudada family og Mamparo. Marlina Badadao, thank you for watching. Ria Olangkaya, thank you for watching ng Dato Paglas. MDS, Angeline Yarn, greet diri sa Batiano, Bonbon nga naminaw. Sa imo og ilabi na sa ako ang mga anak og sa akong bana nga si Richard na nagapahulay kay Gikapoy sa adlaw-adlaw nga trabaho karon ragyo siya kapahulay. Nahala pagpahulay diha. O gaingon man, din siya Alamada Pabro, patugtog ang Bakit, Mami. Salamat sa pagbasa. Samra Makapindig, request ng song Kalapastangan. And Saradel, shout out, Mami, sa Bagumbayan, Magbet. And Fire Roads Kalalagan, Ali, listening from Salama, Banisilan. Pa-shout out po, Mami, habang nagre-refill at nagpiprepare ng paninda. Romnick Alinog, afternoon shout out dari sa Sitio Lanipga, Barangay Pichon, Caraga, watching from Baganga Public Market. Ivy Miscala, Mami Joy, maayong hapon. Pa-shout out po sa ako ang bana na si Daniel Senior o sa ako ang anak na si Ivan o Daniel Junior. Amping mo, permidiha. Thank you watching from Kibuntungan. Maka na ang mga naka-live karon sa ato ang mga ka-joiners habang 7 minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Leo. Magandang hapon sa iyo, Leo. Nako, parang wala na tayong
dapat na maraming pag-usapan pa dito, Leo. Oo, talagang ang mag-asawa na magkalayo. Kaya ako, hindi talaga ako kumporme dyan eh. Dahil, hindi kasi pareho yung tao. May mga kanya-kanya tayong mga kahinaan. Kaya, nag-asawa yung tao para may makakasama sa buhay. Kaya yung mag-asawa na nagkakalayo, bihira lang talaga yung nagiging maayos ang pagsasama. Minsan yung lumayo ang naghanap, minsan yung naiwan naman ang naghahanap. Tama ka, mahirap maghusga. Pero, yung nanay mo pala ang una na nakaramdam ng pagbabago sa tatay mo. Pero maaaring hindi niya inisip na yung asawa mo ang dahilan. Dahil sa trabaho niyang biyahe-biyahe rin, baka iniisip ng nanay mo na ibang babae. At nakapag-desisyon na siya for ilang taon na wala rin siya, na naging malayo siya sa asawa niya, sa tatay mo. Nakapag-desisyon niya siya na lumayo na at palayain nila ang isa't isa. At ikaw naman ngayon, yan ang hinaharap mo. Alam mo, tao po. Tao lang po tayo. Talagang nagkakasala. Walang perpektong relasyon na pwede nating sabihin, pwedeng magkapatawaran. Pero ang mabigat doon, na talagang wala ka nang babalikan dahil sa pronouncement ng asawa mo na hindi ka na niya mahal, mahal na niya ang tatay mo, yung pagmamahal niya sa iyo ay naibaling na doon sa tatay mo at hindi na ikaw yung mahal niya. Yun ang mabigat doon. Para ano pa? Para mag-isip ka na maging maayos kayo o magkaayos kayong muli at magdadalawa na yung kanilang anak. Kaya payo ko sa'yo, mahirap na talaga i-repair yung sitwasyon ninyo, lalo na't yung tatay mo ang ama ng mga anak ng asawa mo. Paano kaya sasabihin yon, mga kapatid mo sa ama, yung magiging anak ng asawa mo? Grabe, no? Napakasakit. Ang bigat-bigat para dalhin. Pero, ano bang magagawa natin? Mabuti sana kung pinaplano pa para pwede pang pag-isipan. Nandyan na eh. Naana sa sitwasyon, ngayon ana. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, sa pagbalik mo, kausapin mo ng asawa mo, ang tatay mo, na binibigyan mo sila ng kalayaan, na iiwanan mo na yung asawa mo para sa tatay mo. Yun lang ang paraan eh. Wala na akong ibang nakikita pa dahil sa hindi ka na niya mahal. At saka tatay mo mismo ang involved at saka asawa mo. Huwag kang mag-alala, Leo. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may mga kanya-kanyang dahilan yan. Malay mo, may makikita ka pang babae na mas magiging higit pa sa asawa mo. At yung pagbibigay mo ng laya sa kanila, ng tatay mo, bahala na ang kataas-taasan sa kanila. Ang ginuoray, bahala nila. Huwag maayo na lang gani. Kay kalmado ka nga pagkatao. Hindi ka judgmental sa sitwasyon. Kaya, humingi ka man ng payo sa akin, yun ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo na asawa mo. Hindi ka na niya mahal.
Kasi pag yun ang nawala na, yung pagpapahalaga, ramdam ko na mahal mo pa rin yung asawa mo sa kabila ng lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal, doon man talaga yan lumalabas. Yung nasa crisis na sitwasyon, wala sa maayong sitwasyon. Oo, ikaw ganon, pero ang asawa mo hindi na. Kaya mas makabubuti para makamove on ka sa pag-uwi mo, palayain mo na siya para sa tatay mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Napakasakit, napakabigat. Pero sabi ko nga sa'yo, only God knows. Minsan, akala lang natin nasaktan tayo. Minsan, akala natin nakakahiya. Pero ang sabi naman, akala mo lang. Ang hindi mo alam, yung mga nangyayari sa ikabubuti. Padayon lamang sa imong pagkamaayong tao. Permi ka mag-ampo. Nga hinaot po unta, maabot ang panahon, maabot ang tamang babae sa imuhang kinabuhi. Daghan kaayong salamat. Mga ka-joiners, thank you so much. Wala naman tayo oras sa tanan nato mga ka-joiners sa nakalain-lain ng mga lugar nga naka-tune in karon sa atua, sa tanang mga naka-live, sa mga nagapadala sa ilang mga greetings. Sorry sa uban nga wala na nato mabasa. Oh, naapadiri. Love you daw, mami. Thank you. And also galing kay Elmo Dadog Sayugan. Shout out daw sa family Sampulna at family Sayugan. Maraming salamat po sa inyo, ha. Kaya nga kahit na kanina, medyo kinakabig ako ng bigat ng katawan. Pero mabuti na lang, andyan palagi si Bilongga Gold. Ininuman ko lang ng Bilongga Gold, hoping after 30 minutes, magiging maayos yung pakiramdam ko. At eto nga, dahil kay Bilongga, thank you. At nakapag-program ako ngayon, nagkasama po tayo. Kaya patuloy po akong nagpapadala ng mensahe sa inyo na kapag may mga rayuma kayo o arthritis, sakit ng katawan, bukol-bukol, Bilongga Gold po ang solusyon yan. Sa mga hindi pa po naniwala, sana maniwala na po kayo, sana masubukan na po ninyo. Isipin nyo lang, wala namang mawawala kung testingan ninyo, mga ka-joiners. Kidiyaki para sa inyong mga anak, o ingon man ang ganado capsule para astig kita permi, o ang Yaki Herbal Capsule, protection sa inyong kidney, o ingon man, dili mo prone sa UTI. Naaka na sa mga butika, o ma-order pod sa Shopee, mga ka-joiners. Daghan kaing salamat. Padayon nga nag-usbong, padayon nga saligan sa mga tao ang mga produkto sa Yaki. Daghan kaayong salamat sa inyo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, mga ka-joiners. Katulad ng lagi ko pong ibinibilin sa inyo, huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat. Ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama, lalo na sa araw na ito. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Huwag natin itali ang ating mga sarili sa nakaraan. Huwag tayo mamroblema sa bukas. Wala kasing pangako kung anong mayroon bukas. Yung araw na to ang pinakamahalaga. Buhay tayo, nagagawa natin kung ano ang gusto nating gawin. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat, makisalamuha sa mga mahal natin sa buhay at magpasalamat sa Ginoo sa iyahang kaayo. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog, makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place, kay mamahimo kang center of attraction, mura kang sigig iro nga nagsigig kahol ba, sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw, nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa og mugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical og vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system, apan

0: Oh gyud na kung sa ang oras nga ginaingon mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal kay og naa sa balay limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon nasabtan ninyo na importante kaayo kana mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian himuon ang food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta hala pangita og turmeric pero ayuha gyud og limpyo ka na og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

Alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Kent Edits and the request daw ng song Multo. Ayan, sige, atuan ng i-play ha sa maigo sa atong oras. Kinaapan ni mga tatlo pa ka song request nga atong ipatugtog nga nauna ganiha. Atuan na siyang isubay para malipay katong unang nag-text, diba no? Katong mga nagpaabot katong mga song request. But still, if may oras po, i-play po natin lahat yung mga song request natin ha. So, makaya lang yun. Hello kay Jack Magbutong. Madayo na hapon. Shout out sa Davao Oriental mula kay Jack Magbutong. Labi na, taga-Bislong. Kumusta diha iya? Kuya Busoy, sumaliling madayaw na hapon. Salamat. Oga, hello sa Magbutong. Bagido. Magnaos, Lemendong, Basikog family, Mamusog family, daghang salamat po. Jelhan Bulaw, Abaw Maulaw. A shout out kinahaniya Halia Ashna Aiza ang mga nagbisita. Thank you from Halia ng Marbel Matala. Kent Edits. Hello po sa mga Mangganaka family from Barangay Lower Paatan, Porok Rangayan. Patugtog ng song muli. Salamat po. Kimberly Maliga, good afternoon. Watching from Binaton. Hello sa Kalipayan family and Maliga family. Salamat po. I love you, Mommy Joy. And hello kay Ivy Miscala, magandang hapon. Dato Aban, request ng song Mahal, Miss na Kita. Elmo Dadog Suyugan, good afternoon, shout out sa Sapul na family and Suyugan family. Angeline Yarn, hello kay mama nga naminaw sa imuha, mami, nga si Mama Loretta. Request ng song, Awit kay Inay. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
5: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ayaw nagkamala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
9: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo to. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
10: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court.
12: Let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, huwag mabura. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Anak siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-I-L-K. Ow!
3: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki Yaki.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Sa pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa pag-umangko ni Neneng Basay, taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni kupos ang hubag sa iyang itlog.
2: Ang iyang abukol na kuya, 22 anyos na kuya. Dasun, ang mutugin taklan, gustang Yaki oil kuya. Dasun, nag-amat-amat kuya sang gakupos. Subong waay na nagbakal ako ka kapsul sang ipainom lang sa sang isa kasimana.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Tang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pilakabulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonex.
3: Nahubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuandaw na doy ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong bilunggas.
1: Oo, karon.
3: Kaluis sa Ginoo. Ayun na yun. Nakatabang na ko sa kong pamilya.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sayod ba ka sa mga nahitabo o sa iyong paligo? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matod pa nila, alao ang masayod. Kakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakbayan, aniya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyong mga panghitabo, ang labing lampas ang mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, aniya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
5: Sa itong oras sa Joy FM, Panggilbi, alas 4:02, at dagda sa hapon! Paadyong hapon! Erting sagtinga sa init bay. Bisag hapon na, buhi paghihapon init! Onay giingon mahigala gasagol ni karong El Niño o gining bagyo. Oh, balita sa pag-asa dunay El Niño nang liki na tong ubang mga bahin sa mga kaubahan sa ubang probinsya, pero dito sa Luzon area dunay puy bahin nang gilunop. Ato diri alingiing. Sugod nagliki ang kuan gyud mga basakan uban. Anay mga dadamyos nga mga pananom sa ato mga farmers. Anyways, di na masabtan ang panahon, no? Once again, welcome sa atong programa. Si Renz Sumalino, gihapon ninyong higalag, amigog tigbalida. Kasayuran program, this Panggilbi Joy FM, Visamis Occidental. Madyong hapon, tanggob. Musta ang 55 ka barangay? Nindot na paglaglaag dito sa may huyuhoy kay pagbipur ka boss pinakabungton. Agi ka dito sa ilahang pasalubong center sa may barangay huyuhoy. Yahay kaya. Daghang mga nindugo ka mga tao dito may galas pagtambong. Huwag mismo si Mayor Ben Canama ang personal nga mitambong. Suporta ba? Suporta. Salamat kay ninyong tanan diha. Kapitan Don Diefiel, Des Barangay Huyuhoy, Tanggob City. Ayon, maadyong hapon, Kapitan. Atong mga kaigsuunan sa Tibuok Provincia, Visamis Occidental, may awag nga magpuyo nga malinawon, malipayon, malambuon. Kana kinalang kuyo kita na, ay magpabiya diha. Bisan pag hayahay, huyuhoy, hayahay. Pag ingog malambo o ning kamot, gumalambo ka. Pag ingog malinaw ning kamot, malinaw ta. Sa bonus ta na malipayon. Pistas Bilyaba, mana? Paisunod pista dito sa may kuwan po. Ibabong bahin. Daga mga pista rumulan na may. Laag na dito. Oh, ganahan ba itong laag doon babawag ang mga barangay? Litaw no? Sa Lanao del Norte, itong Kaatbang na probinsya. Majong hapon diha. Diya sa may lungsod sa lala. Busy kayo. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa mga lagkalinlain ng mga LGU. Nangandam gyud kay nangabot na ang mga delikado gikan sa lalaing lugar sa pulo sa Mindanao na mutambong sa 71 Mindanao Scout Jamboree. Grabe na, daghan tao. Baga sa mayong tao gyud. Dasok ang mga tao, bay. Majong hapon! Sa tanang mga delegates kanadas may pindulunan karon sa may camp obedensya. Relax naman na kay sagting sa mga init, ha? Mga negosyante, bahala pag mo init na diya, kumbate! Kwarta na ni. Alam ang ginabay. Una double impact na mga kasayan. Ako balikon, congratulations na Mayor Tata Yap. Imuhang lungsod, ikaw gid ang di napili, ha? Depe gayon ang Mindanao Wide Scout Jamboree. Ubay gani, tibuog na Mindanao. Mga negosyantes, merkado, kumusta? Mag-uuma, kumusta mo? Mga motorista, musta yo? Mga commuters, kumusta po mong tanan din na, ha? Bueno, sa dipatamad to sa mga headlines sa ato mga balita karong adlaw mga kasayon. Dito kalimtan pag duol atong labaw magkagagahom nga Dios. Lagi sa mga pag-ampo kay kung wala siya watay mahimo sa atong kaugalingon. Let us pray.

Our Father in heaven, Lord, we thank you because you are so good, you are so faithful, even sometimes we are not faithful. Salamat Ginoo sa imong gahom, imong gipataliwala kanamo. Dili di matagbaw sa pasalamat kanimo kay ikaw wala matagbaw sa pagatiman kanamo. Iyahan mo nimo kami Ginoo ni mga adlaw. Sa tanang pagkabuhaton, ining hapon na Ginoo, i-bless nimo mga naminaw. Sa tanan ng mga discussion, sa tanan ng mga headline, ikaw mag-bless nini. Maghatag kinigmayong nga impact sa among matag-usa nga kinabuhi. I-bless nimo pa dayon ang among mga official. Siyudad sa Tanggob, Misamis Occidental, sa Lanao del Norte, o Tibok Northern Mindanao, o among Tibok Nasud sa Pilipinas. I-bless nimo Ginoo ang tanang mga public official. Daw ta Ginoo nga ikaw magiya kanila. Sa tanang pagkabuhaton nga ikaw malipay, maturan madayag. Sabi sa unsa Ginoo nga mga butang. Ngadiin na makapahimuot kay kanimo lang. Daghang salamat nimo Lord sa imong pagkamaayo, sa imong giya sa matausan na mo kakinabuhi. We put our trust in you, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our short meditation, doon natin bagong series karon. Atong gisunod mga kaigsoonan, kada semana. Ang atong new series to this week, it is all about the battle within. Ang pagigbisog sa sulod sa atong kasing-kasing o atong huna-huna. Ang atong Bible verse sa Romans chapter 7 verse 19 to 20. Ang maong pulong sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma mga kaigsoonan. Usa kini kapag pahinumdom sa tanan nga mga katawhan o magtutuo sa iglesia sa Roma o usab kanatong tanan nga mga katawhan nga naminaw karong orasa. In verse 19 sa chapter 7 nag-ingon din eh, dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong pagabuhaton apan gibuhat ko Hinoo nang daotan nga dili ko buot buhaton. Kon gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mo nabuhat nini kun dili ang sala nga niya kanako. Unay kon nga dunay battle within, dunay pagigbisog sa atoang sulod sa kasing-kasing. Una nga ang atong buhaton sa kini kapag pahinudon nato nga the more nga kita mo draw near or closer to the Lord, ang yawa po gusto ka birahon para dili kanya makapadayos pag-alagas, pagbuhat sa kabuton sa Ginoo. Nagang mga butang, imong buhato nga makapahimay sa Ginoo, din mo mabuhat usahay. Kaya madaldal ta sa temptasyon sa kaaway sa itong ginabuhi. That's why we have to put it in our mind that we struggle between right and wrong. Doon ay maayong buhat o doon ay dili maayong buhat, sulod sa kasing-kasing kanaadlaw kita nakigbisog ni ini mga kaigsoonan. In Galatians chapter 5, verse number 17, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Muna usa sa mga giingon sa Bible, sa Galatians, doon na ang lawas nun, nga tinguha, o ang espiritu nagsumpaki kining duha. Hindi gid magkaiwuyon. Una usahay, naghantag mga butang mahimo nga matingala, tanong mahimo na ko ito. Matukod na kay usahay, nakabantay ta nga napili na dito hapin. But mga kasayon, sama sa prinsipyo ni Prophet Micah, nga bisan pag ako ma-down, apat mo bangon ko sa ngalan sa Ginoo. Ayaw paghunong, sa din napakyas ka, ayaw diha at hunong. Balik sa Ginoo, kay ang Ginoo ni Apa. Anda mo dawat nato sa panahon kita magkasala, sa takyan ng panahon kita masayo, sa panahon kita mahimo nga makabaton o kapakyasan mga kaigsoonan. Kining sa ka-verse, nag-remind sa gini, even si Paul, nag-admit siya that he wants to do good, yet he sometimes does the opposite. Dili niya mahimo noon. Mismo sa mahimog maayo, dili niya mahimo noon.
Tungod kay dunay battle within. Una ka dunay struggle between the right and the wrong sa atong kinabuhi mga igsoon. Sa kini sa mga pagpahinungdong natong tanan, yung mga oras sa kahaponon, sa usapan ng mga struggle na to, naata sa battle. Pero remember nga ang Ginoo dili gusto mapildi ka sa maong gira. Di ka mahimong mapildi sa maong panagbangi diya sa imong espiritu o sa lawas nun ng mga tinguha, mga egsoon. That's why we have to put our trust in the Lord.

0: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba sakit man lang gahapon daw, gahubag o ayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa ka simana, naulian dyan.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Makatrabaho na og tarong ang bana ni Aime Masalin, taga Malatab, Antipas, Cotabato, humanikupos ang hubag sa tiil sa iyang bana kay iyang gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Dinod ako yan, ayo yan kuhan, yung ma, ning hubag yung tiil. Dugay na niya giantos pa, mga upat na katuig. Balitan na mo og Yaki nga capsule niya. Ipalitan po na mo og Yaki nga kanakapla. Itisingan na mo niya. Arang-arang man, iya mo na lang ipadayon to. Palit niya. Karoon toon na din sa Yaki kay maugyo na kaayo sa iyang sakit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Headlines.
5: As oras mga igala, alas 4:15 ng dagna sa hapon. Adon na to sa maayong kabubuton sa Ethan Hardware and Construction Supply mga kasayod. Katong mga nangita o mga construction materials, adon na mo sa Ethan Hardware and Construction Supply kay kompleto na sila sa ng mga baligyaan eh. Nagplano mo magtukod og mga balay, mag-renovate sa inyong mga balay o ka-commercial building, adto na sa Ethan Hardware and Construction Supplies, inyong one-stop shop na nga construction needs. Available din na ang mga nagkalanlaing klase sa mga tiles, nagkalanlaing sizes ni ini. O gusto mo mga hollow blocks, naapos sila yung mga hollow blocks, size 4 o size 6, pili lang mo ana ha. Sand and gravel, mga zipper lanes, mga rectangular o square tubes, toilet bowls, PVC panels, wall panels, o daghan pang mga construction materials. Doon sa kagulingon nga planta sa koloro, o parang alam sa kasayos sa tanong mga katawan. Nga doon sila yung kagulingon planta, munihinod ang barato kailang mga koloro diya mga kasayon. Doon na sila yung rib type, o mini rib type. O nag-offer sa sila o roofing services. Sila na ibala mo trabaho, ana. Gusto ka mas kumpleto? Available sa nila ang housing o commercial building package. Labor and materials. Nag-insulsam sila o mga ceiling panels, wall panels, o uban pa. Bisitaha ang Ethan Hardware and Construction Supply sa may Purok 2A, San Isidro Ribi, Lalalanao del Norte, along Salvador Road, Lalalanao del Norte. Ethan Hardware and Construction Supplies, napoy branch sa may Baroy, dito sa Lungsod sa Aurora, Sambuanga del Sur, o ang ilahang main branch na himutang sa may kapatagan Lanao del Norte, mga kasayod.
4: Headlines.
5: Sa mga headlines, atong mga balita, karong adlaw atong siren, mga kasayod. Sa ato ang kuwerpos kapulisan sa Sambuanga del Sur sa ka-driver nga milikay sa kapulisan. Nakainom!
4: Headlines.
5: Dugang pa sa mga balita usab sa ato ang natala sa kuwerpos kapulisan sa probinsya sa Lanao del Norte. Dahil usab nga malampuson nga operasyon sa kapulisan ang napatigayon. Ato pa mukabat sa 109,000 o 109,000 kagito ang shabu ang nasakmit sa Linamon lalaki na dakpan. Samtang lain usab nga 778,000 kagito ang shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa usa ka HVI nga suspitsado. Doga pa ang DSWD usab Region 10 nag paikayin kini o napalig-on sa usa ka programang koordinasyon alang sa Peace and Development Program sa Mindanao. Nagtandugan pa sa mga headlines sa mga balita sa lungsod sa Lanao del Norte karong adlaw mga kasayod. Ang DILALA sobrang mga abono, gipangapod na po na, lakip na mga binhi nga to sa mga farmers nga wapang

0: Kadawat sa maong mga ayuda. Mga delegado alang sa 71 Mindanao Scout Jamboree nangabot na. Samtang kaganinang buntag usab mga kasayod, gipaghayagon sa Dar Alano del Norte ang usaka stakeholders forum o distribution sa mga farm machinery dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Detalye sa mga balita, taon-taon naman labas bila ka mga pahinomdom.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Modla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog na akong nakitaw? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days. Ulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingay na lang kay ayo man sa yaki. Okay na layo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
3: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uman ni Chris.
0: Alas 4:19 binadag na sa kahapon sa detalye sa mga balita karong adlaw.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Ang Department of Agriculture sa lungsod sa Lala nag-apod-apod na sa mga sobrang mga binhi nga wala mahurot paghatag sa nakalabay. Alan niya itong mga mag-uumang nga wa pa makadawat sa maong ayuda.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Mike Navarro, go ahead sa report.
5: Dili matud pa masayang ang mga sobra nga mga seeds ug mga abono nga anaa sa likod nga bahin sa municipal hall sa Lala tungod kay panghatag kini ngadto sa mga mag-uuma nga wala pa naapil sa miaging listahan sa mga benepisyaryo sa mga libreng abono kini ang gibutyag ni Bill Makuleta, ang OIC Mao sa DI Lala. Matud ni Bill Makuleta, adunay mga farmers nga naapil sa listahan sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kung RSBSA, apan dili na makita o dili na makapadayon sa pagpananom tungod kay ang ilang mga basakan gibaligya, giprinda o wala na nila ma-access. Tungod niini, adunay nahibiling mga sako sa abono o rice seeds nga wala pa nila marilis sa mga naunang benepisyaryo. Sumala kang kuleta, dili kinipasagdan nga masayang. I-reallocate ang maong mga nahibiling agricultural inputs ngadto sa mga bag-ong miyembro sa RBSA og mga kwalipikadong farmers nga wala pa naapil sa miaging release gikan sa DE10. Gidugang pa ni Kuleta nga prioridad karon sa ilang opisina ang paghatag og assistance ngadto sa mga mag-uuma sa Lala isip suporta sa ilang panginabuhian og production sa pagkaon. Matud pa niya, dako ang papel sa mga farmers sa pagpalig-on sa food security dili lamang sa lungsod sa Lala kundi usab sa tibuok lalawigan sa Lanao del Norte. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro report.
0: Dagang salamat, Mike Navarro's report.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa balita sa Korpos Kapulisan sa Buang Gadasol sa kalalaking driver nga may iskapo untas kapulisan na dakpan unya under sa influence of liquor.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Ronald Franco, go ahead by sa maong report.
6: Ang police report, ang natalas na sa kapulisan dito sa lungsod sa Tigbao. Sa kasigil, unuanyos ng lalaki driver sa tricycle ang ginagubas sa mga kapulisan naman na gingon nilikay kini sa checkpoint sa polis o bakit nakabangga sa mga pulis na nagtindog dito sa Maya National Highway Group 1 Barangay Tigbao sa Buang Gadasol sa distance ang taklasan kalabay ng DE matapal samtang nagpahit routine na frequent operation ang itsakto na sakbisan sa Tigbao Mumpal Police Station o sa kakulor na nga Bajari tricycle na nagkini sa likod kung pahinta dito sa Afghan City ang kusagayo ni overtake sa sa inspection tenant o wala kini punong sa tikwent o kapit banggaan ang duha ng pulis na usab na kalikay para di sila pagsan sa oong sakinan. Dali kang ikulod sa mga pulisan ang sakinan apan na ang maong babao ibis na mahunod ng ipas sa padagan apan na wadad kontrol ang driver na ini mahinungdan nga nabunga o nabintong kinis maong sakinan. nasayon nga ang driver kay sa Maona Bajari ang naubos sa ilim ng hubog din kang punting o gamay punog samtang ang iyang natin sa mga pasero nagpagitan ng pinigbindi o batitres anyos ang nakakon sa dadag ng mga bunog at kalawasan o dali na gidala dito sa Tigbao Rural Unit para sa dili ang medikasyon ang sakyanan o driver ang anak ron sa kustodiya sa Tigbao Municipal Police Station. Nay ako nga po ang Sir Kinisi Franco reporting.
0: Kang salamat, Ronald Franco sa maong report.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Mga delegado matupad sa 71 Bidanao Scout Jamboree nagabot na sa lalungsod sa Lanao del Norte. Mike Navarro sa kumpletong update.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Nagsingabot na ang pipila ka mga delegado alang sa 71 Mindanao Scout Jamboree nga pagahimuon sa campsite Barangay Pindulunan sa Lungsod Sarala ning lalawigan sa Lanao del Norte. Unang miabot niya agtong Domingo sa hapon Agosto 30 ang delegasyon gikan sa Davao de Oro diin gipahimutang na sila sa ilang gikatakdang camp area alang sa pagtukod sa ilang mga tulda. Miabot na usab gaghapong adlawa ang pipila ka mga delegado gikan sa Caraga Region ingon man ang mga scout gikan sa Tawi-Tawi ug Siargao. Gilauman karong adlawa magsingabot na usab ang tanang mga delegado gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Ilabi na kadtong gikan pa sa mga layo nga mga syudad ug probinsya aron mutambong sa maong dakong jamboree. Samtang gipakusga na usab ang seguridad sa palibot sa campsite diin nakadeploy na ang mga personnel sa Philippine Army og Philippine National Police, lakip na ang mga augmentation force gikan sa nagkadiyang security sectors. Naka-standby na usab ang mga medical team aron mutabang sa posibleng panginahanglan sa mga delegado og organizer atol sa kalihukan. Karong September 1 o karong adlawa, pagpanguluhan ni Governor Khalid Dimaporo ang final coordination meeting uban sa mga medical team og security forces isip katapusang pagpangandam alang sa 71 Mindanao Scout Jamboree sa campsite diha sa Barangay Pindulunan. Gilauman nga mahimong malampuson ug malinawon ang maong dakong kalihukan nga nagkahiusa sa mga scouts gikan sa nagkadiyang bahin sa Mindanao. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa mong report.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras may gala, alas 4:26 na antag na sa hapon. Donay Funeral Service ang Kabalikat Civicom Dios May Abaga karong adlaw. Alas 5 antag na sa hapon sa May Purok 5. Nasayo kay si Red Bull. Ang pinakalayo. Pag-uban pa mga kaabal kung nanitaw na si Gawas. Majong hapon ninyo tanan ya. Gawag tanan mga kabalikat Civicom 903 chapter. Ay namang dugay-dugay niya. Kay dugay na ta. Nag-gas update sa ito mga kuwepo sa kapulisan. Bato pa 109 mil. Ang katidang sa gituang Shabu ang nasakbit sa kuwepo sa kapulisan. Ingong sa ka-32 anyos nga lalaki ang gila lamang si alias Dudong o Isok ang nadakpan sa drug bypass operation dito sa Purok 8, Barangay Samburon, Linamon, pasado alas 10 at tagda sa gabi. Ito nakalabay ng Agosto 31, 2016. Sumalapas report sa kapulisan na recover sa operation ang 16.10 gramos nga gito ang Shabu nga doon ay gibanaban ng balor o kantidad nga 109,480 pesos. Lakip na ang 500 pesos nga gigamit isip mark money sa maong operasyon isip ebidensya. Ang operasyon gipahigan kini sa Lanao del Norte PDEO kauban ang Provincial Intelligence Unit o PDIA-10 o ang Linamon Municipal Police Station. Ang suspek ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam sab ang tukbang kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Nagapas mga balita bukabat usab 748,000 ang katidad sa gituang Shabu usab. Ang nasakbit gika sa kuwerpo sa kapulisan samtang usak kagilang sa kapulisan nga High Value Individual o HVI ang nadakpan sa bypass operation dito sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Yato na kalabay ng Agosto 31. Kila lamang ang usaka suspetsado nga si alias Oroka, 34 anyos, nga nadakpan sa maong suspetsado. Gipahigayon ang operasyon pasado alas 5:42 sa tagda sa hapon kapit gugulang sa mga personal sa City Drug Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Station. Kauban ang City Mobile Force Company o koordinasyon sa PDIA Region 10. Sumalapas ka polisya nadakpan ang suspek human ginigiingong nagabaligya o gituang siya bungadto sa pursuer buyer. Narecover gikan sa suspek ang 11 ka head cell sa sachet nga dunay puti nga crystalline substance nga gituhoang siya bu. Nga dunay ginatibuk-an nga gibugaton nga 110 gramos o gibanaban na kini nga sa standard drug price nga 748 mil ka pesos. Narecover usab sa suspek ang 500 pesos nga gigamit isip drug buy bus money. Itom nga pouch o usa ka Android cellphone. Ang suspek ana nagkaroon sa kustodiya sa CDEO, COCPO. Alang sa dokumentasyon o tukmang posisyon o disposisyon. Ilaman nga tumangon sa suspek ang kasong may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
7: So, kayo nagod na ako na kung kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, alami kayo ihilak, alami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lang kita ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Muto siya kuya, gitry na ako, then gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang asa na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa pag-umangko ni Neneng Basay, taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni kupos ang hubag sa iyang itlog.
7: Ang iyang bukol na kuya, 22 anyos na kuya, dasun, ang mutugin taklan, gustang Yaki oil kuya, dasun, nag-amat-amat kuya, sang gakupos, subong waay, nagbakal ako kakapsul, sang ipainom lang sa sang isa kasimana.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo. Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawas sa tung dakbayan. Kini ang Kasayuran uban ni Gres Sumarino.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras 4:31 ng tagna sa hapon. Dugan pa sa itong mga balita, hatod na ito sa may kabuton sa Ethan Hardware and Construction Supply. Kompleto sa ng klaseng batas sa mga construction ng mga panginahanglan. Inasab nagpibalo sa mga pinalangga ng mga customer nga sila pinakabarato ng mga color off. Kaya ito sila kagulingong planta sa color off. O gatuan na lang ang Ethan Hardware and Construction Supply sa ilang mga nagkadaiyang mga branch. Sa Baroy, Lano del Norte, o diya sa may Aurora, sa Lala, Lano del Norte, sa may Purok 2A, Ribe. Salvador Road, mga kasayo, nade ilahang planta sa color off. O ang ilahang main branch sa may kapatagan na Lanao del Norte, mga kasayod.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dugang pa sa mga balita sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, kaganihang budag. Malampuson nga gipahigayon ang stakeholder forum o distribution sa mga machineries o kagamitan sa mga pag-uma o pag-uuma nga gipangunahan kini sa Department of Agrarian Reform o DAR, Provincial Office sa Lanao del Norte. Tubong sa mao kalihukan, mao ang pagpalig-on sa suplanto sa mga agrarian reform beneficiaries o mga mag-uuma pinaagi sa paghatag og mga makinaryasa nga kagamitan nga makatabang matupas pagpalambo alang sa mga produksyon sa panginabuyan sa mga mag-uuma. Gipangapahigan usab ang usa ka stakeholder forum din gitigom ang mga representante sa dagkalain mga sektor sa agrikultura nga mga beneficiary usab o mga partner agencies aron isgutan ang mga programa panginahanglanon o uban pang mga lakag alang sa mas epektibong pagpatuban sa mga programa sa agrarian reform. Gipas yung dosab sa DAR na matod pa ang kaminundanon sa koordinasyon. Open lagi sa tanang mga stakeholders. Aron masiguro nga ang mga gihatag nga suporta sa mga kagamitan magamit sa ustong paagi sa direktang makabenepisyaryo o makabenepisyo sa maong mga pagpanguma. Pinagi sa pag-apod-apod sa mga masineres o kagamitan sa pagpanguma, gilauman nga mapagaan ang trabaho sa mga mag-uuma, maminusan ang gasto sa produksyon o madugangan ang ilang abot o kita. Ipasalig usab sa DAR ang padayon nga paghatag o suporta sa mga agrarian reform beneficiaries aron matabangan sila sa pagpalambo sa ilang mga panginabuhian o sa pag-uswag sa sektor sa agrikultura sa probinsya sa Lanao del Norte. Tartang sa dugang pa sa atong mga balita karong adlaw mga kaigsoonan. Oras na 4:34 na antag na sa kahaponon. Ang PhilHealth Region 10 yawag ang mga miyembro sa matod pa nga magpahimulos sa 20,000 gamot benefit. Yawag matod pa sa PhilHealth Northern Mindanao o PhilHealth Region 10 ang mga miyembro ni ini nga mapahimuslan o pahimuslan gayod ang ilang gamot benefit nga nagtumong sa paghatag og libre o sa pag-subsidize nga mga tambal sa alang sa mga outpatient treatment. Ubos sa maong benepisyo, adunay hangtod 20,000 kapesos matag tuiga ang mahimong magamit o pwedeng magamit sa kwalipikadong miyembro alang sa mga tambal nga sakop sa maong programa. Kabahin niini padayong pagpalapad sa healthcare services sa Administrasyong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aron mas daghang Pilipino, lakip ang mga residente sa Northern Mindanao nga dunay access sa mga mas accessible nga outpatient healthcare. Pinagi sa kamot benefit ang kwalipikadong mga pasyente mahimong kakuha og mga tambal nga gilati sa doktor pinagi sa mga accredited partner pharmacies, healthcare facilities subay sa mga lagda o requirements sa PhilHealth. Tumong sa programa nga mapagaan ang gastuhon sa mga pamilya labi na sa mga pasyente nga nagkinahanglan og regular katambal apan dili matud pa kinahanglan maka-confine ngadto sa ospital. Kaya usab sa PhilHealth Region 10 ang mga miyembro nga dili pasagdan ang ilang benepisyo og mangutana sa labing duol nga PhilHealth office o accredited healthcare provider aron na mahibaluan ang pagproseso, eligibility og mga tambal nga sakop sa nasampit nga programa. Ipinuduman usab ang publiko nga ang 20,000 kapesos usa ka annual benefit limit og ang aktual nga maavail makadepende sa mga tambal og serbisyo nga sakop sa PhilHealth gamot package. Pinagi usab niini gilauman nga mas daghang nga residente sa Northern Mindanao ang magakuha sa gikinahanglang tambal nga dili bugat sa bulsa isip kabahin sa paningkamot sa gobyerno nga mapalapad ang access sa dili sa dekalidad og abot kayang healthcare services. Yahay, congratulations ha.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sabtang sa ato ang dugang pang mga balita. Ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary. O gisaulog dining bulan sa September. Padto pa official lang gilusad sa Civil Service Commission o CSC ang ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary. Isip paghatag og dungog og pag-ila sa kapin 2 ka milyon nga public servant sa tibuok nasod sa Pilipinas. Ang month-long celebration official ng gisugdan ito nakalabay ng Agosto 24, 2026. Samtang ang bulan sa September gitagda isip Civil Service Month pinaagi sa Presidential Proclamation Number 1050 Series of 1997. Ang pagsulog ng magagikan sa nagkamakasisayong pagtukod sa Philippine Civil Service niya ito nakalabay ng September 19, 1900. Pinaagi sa Public Law Number 5. Kabahin sa mga kalihukan na karon tuigang nationwide fun run, government services caravan, recognition events o guban pang mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa excellence, professionalism o panag-iusa sa mga kawanis gobyerno. Yawag usab sa CEC ang tanang ahinsyas gobyerno nga magpahigayon o kagalingong kalihukan sulod sa September aron hatagan o pag-ila ang ilang mga kawani. tubong sa selebrasyon nga mapalig-on pa ang dedikasyon sa matag public servant sa paghatag og batinud-ando responsive og dekalidad nga serbisyo ngadto sa katawhan.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Ang ibang pasagdan o ang ibang pasidunggan ang ato ang mga empleyado sa gobyerno bisan pag wala magtarong og serbisyo kanatong isgutan sa pagbalik ko man lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
1: Nawagdang na ang kasakit sa batiis nga isa kasimanang inantos ni Rowena Vicente taga Osiyas, Kabakan, Cotabato. Nang haplas lang siya sa Yaki Liniment Oil, naayo na siya.
7: Haway kayo siya, yagikan bito dali sa akong taa, paingin sa napalaka. Haway kayo, oy, maglakaw gani ko nga murag matagak. Nami na ilingkod dermi. Mga simana, dyan akong iantos siya. Maghaplas ako og Yaki, okay. Isa kaadlaw, pagkaugman, ulian. Nagsalamat siya kayo sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na to ko ang hubog sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawas sa tong dakbayan. Kini ang Kasayura. Uban ni Gres Sumalina.
0: Aras, alas 4:40.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Ambing mga kabalikas, ginas gawas.
3: Blow by blow.
0: Banat lang, banat. Chillax lang, chillax. Ano yung programa sa kabalikat sa Bicom sa 903 chapter, Lala, Lanao del Norte, mga kasayon. Doon ay funeral service nga pagkabuhaton. Ano nga kugig yun. Ano nga commitment gini. Hindi pa ni commitment sa grupo. Huwag labas na para sa Ginoo. Asa mo at doon eh. Priority yun ba? Ano yun nga sa mga kaigsunan. Di man pinugsanay pero wa po'y balibaray. Pero mabalibad man, wa po tayo mahimo. Ito ha din ang imong panahon. Atong agdon para sa kayuhan sa kinatibog ang katawhan, mga kasayod. Oh, doon na rin ang ingon. Dili ko ka-attend for service. Nagbiyahe pa ko pa uli gikan. Okay na. Oh, tubag mo dayon. So tala mga available lagod. Oh, gatong mga... doon na yung mga panahon na pwede ra. Kini nga itong gibuat, di muna pa sa paglingo na ito. Di muna para sa grupo para ginis Ginoo, mga kasayon. Muna sa Ginoo nga our labor is not in vain in the Lord. Itong mga paghago, di yun magkawang, masayang ito sa Ginoo, mga kasayon. Sa atong isgutan karong adlaw, mga kaigsoonan, kini may kalabutan kining sa ulo karon ka isa ka 126 nga anibersaryo sa civil service, mga kaigsoonan. Diin tibuok nasus Pilipinas gisaulog kini gani giawag ang tanang matag LGO probinsya nga magbugna og mga programa aron makapalipay aron makahatag og dugang kainit sa pagserbisyo sa mga empleyado sa gobyerno ngadto sa mga yanong katawhan sa ilahang lugar. Usan ni sa mga gihisgutan, mga kaigsoonan, nga diin angay kunong paghahatagan o pasidunggan ang ato ang mga empleyado nga naas gobyerno nga nagserbisyo sa matag karon og unya. O ni akong pangutana ka ganina, angay pagpasidunggan gihapon katong mga empleyado sa gobyerno nga perting malditaha, perting maldituha, perting istiktuha, perting istiktaha.
3: Kasayura live report.
0: Ano yung ingon, Mahigala, ikaw na lang yung magbuod na. Pero ang programa sa gobyerno, tanan ang mga empleyado nga nasa gobyerno, mga kasayo, 2 milyones man ni ka mga empleyado sa tibuok Pilipinas matod pa, mga kasayo, ang nga diin na angay pasidunggan sa gitawag nato mga higalang programa nga isipag sa ulog sa ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary. Ato nang isaulog karong bulan na mga kaigsoonan. Diin matod palagi, 2 million kapin ka mga public service tibuok nasus Pilipinas. Apil ang mga public official, public servant ba na sila? Ang pangutana karon mga higala, kada tuig man ni gina-celebrar, kada tuig ni ginabatagan og budget sa tuang gobyerno, ang paghimog mga programa, pagbugno mga programa, para sa ato mga, para mapasidunggan ang mga empleyados gobyerno, mapasidunggan ang mga public servant sa gobyerno, mga kisuhan, ang pangutana, natagbo ba ka sa ilang serbisyo?
9: Kasayura Live Report.
0: O nay pangutana karon mahigala nga kita, ikaw region ang magkatubag anak mga kasayon. Okay, sa eskulahan bitaw kung mo eskwela ka. End of the year kuan man ka kanang tagaan magpagpasidungog, di ba? Nga ikaw ang pinaka most o kogihan o most punctual o most talkative. Basta kayo ba? Mamus-mus-mus-mus yung ka. Oh, mo po na sa gobyerno, gato mga maayo mo trabaho, o to, nangapromote na sa trabaho, yahaya to nangapromote lagi, gikan sa ilahang pagka-temporary workers, nahimo na silang regular workers. Yan. With all the benefits na dayon, ha? Okay, kung GO ka lamang, limitado rin mong beneficyo madawat mga higala. Pero kung regular ka nga empleyado, tanan nga beneficiaryo sa gobyerno, imong maangkon mga kasayon. Unay pinaka-advantage diya mga higala. Unay pinaka-hayahay kung nakas gobyerno manarbaho. Dagkog bonus, napay mga 13 month, grabing mga beneficyo mga kasayon. Pero ang pangutana karon ka na mga 13 month, ka na mga bonus, ka na mga pribilehyo nga makalaglaag sa lagyo mga dapit, satisfy ba ka ha ang katawhan nga imong giserbisyo kung ikaw ang naasod mismo sa imong opisina?
9: Kasayura Live Report.
0: Ang problema lang po na ganyan kung ikaw na po na satisfy ba, nalipay ka kay na-promote na ka, nalipay ka kay na-regular ka na, niya paghuman wa di kay katarong sa imong pagtrabaho, kay ay imong pagka-promote di man tungod kay maayo kag performance, na-promote na ka kay lakas kang mayor, lakas kang gobernador, lakas kang vice mayor, lakas ka sa kakonsihal, o lakas ka sa pinakalakas nga nadya sa opisina nga imong gitrabahoan. Kung yun na manggaling palakasay ra, tungod sa kay lakas ka, tungod kay doon na kay kapi, doon na kay padrino, maunang na-promote ka sa imong trabaho, meaning to say, dili yung ka ma-promote kay wa yung kay maayong performance sa imong trabaho. So pagka-performance na, pagka-human na, nag-trabaho, ga-duty, o pag-inumang alas 5, hubog na. Tamaan, wag magalit ha. Chika-chika lang ni dadahang tinood. Pwede na gunin mong imong padayunon. Sa kay kabalutag, unsa tinood, unsa insakto. Ana, ragot! Kumusugod sa dili mga higala, dili tamang tanan ng mga na-promote. Diya silang trabaho sa gobyerno, tungod silang maayong performance. Ang uban, na-promote lang sila tungod kay dunay padrino, dunay kapit. Ang uban po, na-promote kay gikinahang lang yun, kay gisaaran man ko niya itong election, kay nangampanya raban eh, leader raban eh, muna nga, gipromote, ipromote gini siya kay baga raban yung pamilya ha. Bahala din mo trabaho, ipromote yun dato na eh. O na, pag-abos trabaho, kinaiya palandaan, di magkawag iro. Bado-bados langit, huwag magalit ha. Magalit po ka, bahala ka sa buhay mo. Anak ramang ko na, ang tinood lang ko ta, factual ba, kumbaga. Kadaghang mga empleyado sa gobyerno with all the benefits. Kangko nila kadab tuig, pero di maayo mo servisyo. Kana lang usaon pagpadali, pagpahatag o servisyo sa katawan. Di ba na batuman kung tanan bayay? Is of doing business na wag gina matuman oi puwera lang sa uban nagtuman ana napay uban nga gipanin kay mutang gyud Maria dos Davao ba ako naka witness ko sa Davao god kanang is of doing business ila gina gipanin kay mutang nga matuman ginila puna makaya gid ay sa buhaton mo na mutuo ko nang giigon nga pag gusto mo maraming paraan pero pag ayaw mo maraming dahilan dito sa Davao ang ilang city hall dito pabusaka ka kung mag-process kag business permit. nana sa usa ka floor ang tanan nga mga opisina nga din dito ka mag-process. Table number 1, table number 2, number 3, number 4, human dayon. Di na ka mato pagkas pikas building, ito table number 2, pikas building na po, table number 3. Ah, kapag pas mo pagka-process. O nga, ilang gibuhat ito, ako lang gihimong example mga kasayon, based on my kuan, experience. Kanang pag-abusaka ni mo dito, inig sulod ni mo, kung sa imong tuyo, tagaan ka, kung doon ay mga requirements kikinahanglan, tagaan na yung ka o kumplito ng mga requirements. Dili na yung kayo, kaninduha lang sa pagsabit, ibo, kininapun ma'am, hago-hago mo na, langan-langan mo na, wa na siya mo igo sa ease of doing business mga kasayon. City ka na, ha? Monay usa sa mga importante kay may galang unta ba pa to managtaro? Nga ease of doing business usa ka efficiente nga government service delivery Act of 2018 pa ba na? Republic Act 11032 kana nga balaod may galang pero amot lang ay. Diba naman na citizens charter nakabutan di matag opisina gihimo na po ng labay-labayan naman po na sa obang mga opisina sa gobyerno nakabutan to simple transaction maximum of 3 days complex transaction maximum of 7 working days highly technical transaction maximum of 20 working days so matumanay labi na ang nabiruan kasagara problema gi sa serbisyo mga igala kana gyud dili paghatag og isaktong mga requirements kung magbalik-balik ang tao kung dunay transaksyon usa gyud sa mga kapalangan gihutog tog hatag og tanganong pabalik-balik ba man jud ta dai magdihan ang sugod ang away hining ka hay dayon mindi nga isig bot-bot ya ako ina as opisina ikaw wala astang bugiro astang bugira Ragwa kalim nakalimot ba nga ang kanang tawhana nga ang gikasab-an mo nay usa sa mga nagsweldo niya kay nagbuhis na
9: Kasayura live report
0: ana ko giingon bay ako ana ni pahinumdom la ni kay pasidonggan biya ang mga empleyado mga public servant diha sa gobyerno ano ini pa kay mga award ato i-award si Mr. So and so ang very active kaayo nga money mo na haya dawat-dawat og award unya maay pag mo serbisyo tinuod po unay giingon ba di mata perfecto pero ning kamot ha kay bisag musugod sa dili kita mga katawhan nga naa kita mga individual nga naa sa gobyerno kasab-an nanta sa mga tawo nga magreklamo ay nagsukol kumbati lang trabaho lang tamas ginhawa bang po pakita pong gilas po nga hawad ha lagi ingon na ba? Wa lang po suko pa may pamatasan sa opisina sa gobyerno. Smile, smile ba? Labon bito katong amigo kaayo, layo pa. Pagkikabo sa opisina, human na ang transaksyon. Oy. Pero katong mga dili kaila, abo sa opisina, mo ba paghatag sa mga requirements? Langan-langan nun pagkikayo ba? Di good, maay hatag at pagtagad. Looy kaayo mga ordinaryong tao, mga kasayon. Bintaha gitong mga empleyados gobyerno nga way gipili ba? Paingon nga, ma'am, sir, usay mong tuyo. O mo ni, kanay, simple na ma'am, kini may buhata, mo ni buhata. Di ka kalalo ma'am, o tabangan di ka, mo ni, o giyahan di ka. Ano, kasimple ba eh? Sabi na mga nasa mga information table, dapat ka mo diha, smiling gin mo. O bahala na, dili smiling na yung mga dagway, basta smile gin. Eh para nga mga tao nga manas opisina sa gobyerno, malipayon ba? Buutan kayo si Kusuanso, no? O ano ba? Kaya pag-uli nga, balita hapot ang tawhana ay, balita hapot ang bayhana ay. So ngayon kayo, bahala ka niya. Di man po mudugang ang sweldo, o makuha ng sweldo, kung di ko ati man ang tarong. Inaanang katarungan sa uban, pero huwag takabantay. Kaya mga yanong tao, pobre nga tao, apil na ang gasweldo na ito, nga nasa gobyerno. Apil na. Kana mga pobre nga tao sa barangay, apil lang gikawatan itong mga minalita, binilyon ng mga kwarta dito sa kauluhan, sa flood control, apil lang nakawatan. Grabe naman kinawatay ko doon, ay. Tinood, ay. Nay nangawat o kanding, ay. Dakpan, ay. Ngawat o banok, dakpan. Ako nangawat o kwarta sa gobyerno, minalita pa, wapam, dakpe. Giimbestigahan pa. That's unfair, ha? Dako giingaw lagi. O sila pa, matirang matibay. Karon murag dili madayon ang barangay og SK election. Nganuman, kay dunay balaon nga gibuhat nga ang upat ka tuig nga naaprubahan nga termino sa mga barangay official himuong 5. Oh, fixing into 5 years term ang mga kapitan og kagawad sa barangay. Pero ang katuyuan na usa ra gud. Ang tuyo na para ma-postpone lang ang barangay og SK election karong November 2. Imposible po kayo nagbuhat ng mga kanito mga kongresman gabuhat ng balaura guwas laki balong kalagkalag ng adlaw. Itunong kadaghan pizza kadaghan adlaw itunong ang kalagkalag. Karon ikomentaryo po nga nang itulog ang kalagkalag nga bisig kaayo dili katarong ang mga tao. Kato pagbuhat og balaw nun diskusyon nyo kayo. Karon pag diskusyon nga wa na ultimatum na ni himo na pug rason dayon nga ato sang i-postpone 2028 na ko na wa na kaging na. Puhayra lang adto mga kapitan nga perting mayuha mo serbisyo sa barangay. Pero kato mga kapitan nga mga tanga sa mayo, los, gikuan na. Mura o gini nga, mura na gitunglo ang mga barangay, katawahan sa barangay, ana. Ita na eh. Nalima garo, 2026, 2027, 28. Ah! Yahoo! Ako! Ah. So, mga kasayon, kato mga good performer ng mga barangay official, mubo ron ng pulo kato eh, guys. Pero para sa mga way ayaw ng mga barangay official, taas ang tulog ka to egot. Di na yun, maayang panugayon. Kote mahimo, perti lipaya sa mga kapitan ng mga barangay official karo nga way mga hinungdan ng mga serbisyo. Alaga, mula po sa mga islanig, 2022 syurte. Limban ka na. Pero katong mga good performer, makatawan, okay ra. Okay ra, modayon, odile. Total, ang mga kapitan, permanente man eh. Pero kato magkapitan nga, makita lang sa session usahay, hubog pa. Ay mo gaso ko ha, magkapitan nga hubog. Namo ko ito nag-viral sa Facebook ba? Nga ilang dunay usag ka kineng kagawad nga nag-move nga i-cancel ang session, kailahan kapitan hubog. inala ba? Ito naman ko uban ng mga public official nga di po kagwanta ay. Balong na itrabaho, apila-pila pa yung inom-inom, itahil po ng inom. Kahit ang mga bisyo-bisyo, mga personal nga bisyo na nimo. Ayan, pag-isago na sa imuhang serbisyo. Ay, tagdiki, agin ng uban po na. Madyang buntag, may buntag, may hapon. Sa mga naminaw sa Barangay Rauan, nasito na hinoon to. Ito kagubot, ito nakalabay nga fiesta nila. Okay ra to kay na okay naman yun. Nasito naman, na-reconcile man itong duha kagrupo nga nang giawa itong pista. Pero kay guwapa to masitol. Si Kapitan, ako nang ginis Kapitan nga kap, maghimo kag programa sunod. Ayaw iipon ang tanan. Siya usahon dahi sir. Ang buhato ni Modi na ang disco ragyon. Dahil pagkaugma, himo ka og programa nga away ragyon. Sumbag ka ra tanan.
9: Kasayuran Live Report.
0: Ay, nako. Mura po ba government services ba? Como servisyo? Servisyo. Lahi po ng negosyo. Gimerge mga kada. Santang ka servisyo, the negosyo po at the same time. Uwat ang mga tao. Kita. Uwat ang kabantay. Lugulugan kang servisyo ni. Pero di ay negosyo dito. Anak rago na kasimple ba? Uwat ay mahimo. Okay, inana naman. Mau na may naandan mga kasayag. Ya yeah, mga tao, kisa membelim, among kapitan, among mayor, among gubernur, among official, mga kurap juga ayo. Paghilom dia, utro bebuka kurap, ato eleksyon, bisa di kaganaan si imong mayor, imong gibutaran, kada ke kwarta. Bisa di kaganaan si imong gubernur, imong gibutaran, kaya bisa lantun nimo, may magkwarta, baga mang sobre gihatag, kumpara ato isa. Oh, impas, ikaw may mablim, ana. Ikaw nga ning butar anang mayor nga wa nimo kahimot e karon, ikaw may mablim, ana. Nagmahay jud ko nimo ta, nagmahay gusto mong kagaral. Inano nga nagmahay ka ning dawat sa kwarta. Lara na. Kay konsensya man ta. Yan na pay ka nang pahugot-hugot. Ay, da mo ana. Ay, abin ninyo may gala ang tinuod nga public servant. Inig eleksyon, di gina bang hatag kwarta. Ano, ako'y panaganong mahatag ko kwarta. Servisyo ko, tagaan ka kwarta. Ano ka, sinuswerte? Servisyo lang pa, kapitagaan. Pero nauso man kun karon, una mga tarong mga politiko, pero tarong mga politician ning kuyog na lapod kay di gyud mapulihan ang mga di tarong kun di tapod bus makig alayon aning sistema kamo sa natag sa pamulitika. Bagay wa na gitay mahimo pod. Naanda naman pero kung kaya pa baguhon, kay ato pa habang may buhay, may pag-asa pa. You know, ang sabagay, wag mag wala ta dito mawad as paglao matul pa. Oh, ayo pagwa as paglao. Ilinyo na ba? Mura mag-init na mga ipaminaw na ko sa palibot mga kasayad. Ang report sa pag-asa, misaka matubang ato sa tropical storm ang kanay low pressure area o LPA. Nga ginganlan og pilandok. Sabta ko sa kini ka usa kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa PAR. Base sa monitoring alas 8 sa buntag kaganina. Diin padayon pa ang gibatayan sa DOST pag-asa samtang ang tropical storm Saudel nga kani ginganlag ubit. Padayon usab nga gibantayan apan ana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Naay bagyo na apoy El Nino. Pada ko'y oras ay, adto na to, kaya magservisyo pa me. Next level, yung pamaminaw, sa ngayon sa Pangilby, Joy FM, Lesamis Occidental, rin sumunod sa programang Kasayuran. Daga salamat yung pamaminaw, hato na ba po sa mga tala sa mga istasyon. Bye-bye, ang pita kalunay, God bless us all, to God be all the glory.
10: Ang mga nagulang mga balita o mga panghitabo, mga isyu o uban pa, sulod o gawa sa tundak bayan, pinaagi sa Kasayuran. Uban ni Kaubang Renz Marino. Hangto sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
11: Ito ang tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok o katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, maoka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Oh, gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. 'Di ba? Nala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
12: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero mo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas sila. Matay, pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako? Maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Latian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klaseng mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalaing-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo, kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga, namaga na mo, sakit inyo mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab ni ini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa, mintras wala pa'y balatian, pakusga na ang immune system. Himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante, aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan ni ini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors og uban pa na mao na siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyo ang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabur halos di naman mapalong.
2: Unsa ang gipatay nimo sa iya?
1: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong ba-ba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang infeksyon. Duha kini ka lymph node nga naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils ma-infeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran, ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers. Apan mataptan usab ang mga hingkod na ang kaning mga edora na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka. Naala sa likod sa tutunlan o niya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa pito hangtod pulo kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na gyud di ay basta-basta ka na, no? Grabe na gyud ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente og makita ang paghubag sa tonsil og dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit og paghubag sa tutunlad og liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente, ila ka na pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayong nga suka nga dunay asin. Mawala man pod, apan perting sakita inigtulon. Kay gahi man ang papaya o kapayas, gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa luga o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, adunay mga bukol-bukol. Mga higala, kung naa mo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako, mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitasan permi nga mga muyo gayon. Kay siya ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong hunahunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong hunahunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naana ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan ng mga balatian. Sulay mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo niya. Ako, mabord, halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Yeah, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Seryoso.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 2 minutos human milabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: kang human ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction Management Council tungod sa ginalaumang makusog nga pag-uwan nga pupwedeng makahatag gayud og pagbaha o gasuliran nga nasa dagan sa trapiko.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Igala oras sa Pilipina sa 22 minutos human milabayang alas 5 sa buntag. Kadto ang kinadibukang laray sa atong mga balidang international o nasudnon karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balidang provincial human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdum.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako ang mga ka ng yung buhok ko, wala napahak na ni malasubuan, buhok, kanang kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki, nanupo dito, lamad dito Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tangduha.
6: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
8: Asa namin intawning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mag-yong sikreto ning tawhana, ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:25 na Philippine Standard Time. Samtang sa laray karon alang sa atong mga balitang provincial.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalain sa simultaneous sa broadcast gihapon kinakaroon ka na sa atong mga igsong estasyon ng Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Unang tudling sa atong balitang probinsyal, atong dawaton ang report gikan sa may area sang Pangal Bay, 109 na milyon pesos nga gituhoang 109,000 pesos nga gituhoang shabu na sakmit sa Limanon na Municipal Police Station. Atong siren ang detalye nining maong operasyon anaa sa linya gikan sa Joy FM Pangal Bay si Rance Subalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
10: Ka 32 anyos nga lalaki nga nailalamang sa usa ka alias nga si alias Dudong o alias Isok ang gamatong padadakpan sa gipahagayong drug bypass operation dito sa Purok 8 Barangay Samburon, Linamon pasado las 10 sa gabi noong nakalabay ng Agosto 31, 2026. Sumala sa kapulisan, na-recover sa operasyon ang 16.10 grams nga gituho ang shabo nga dunay gimanaban ng kantidad nga 109,480 pesos. Lakip ang 500 pesos nga mark money apil usab nga nakuha sa kapulisan isip dugang ebidensya. Ang operasyon gipangunahan kini sa Lanao del Norte PDEU

0: kauban ang Provincial Intelligence Unit PDE or PDIA Region 10 o Alinamon Municipal Police Station. Ang suspek na nagkaroon sa kustudiya sa kapulisan o gipasakaan na utupang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghanga salamat kaubang Renzo Malinog gikan na Joy FM Panggilbay. Samtang sa dugang tudling sa atong mga tao karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita gikan sa balitang probinsya.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Atong dugang sa atong mga taho karong buntag, atong dawaton una ang report gikan sa may Davao Oriental BFP Caraga nagpaligon sa kaandam sa mga eskwelahan batok sa kalamidad. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Gipakusgan sa Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Fire Station ang kaandam sa mga personnel sa eskwelahan pinaagi sa pagpahigayon sa School Emergency Response Team o CERT activity. Tumong sa maong kalihukan nga mas paandam ang mga magtutulo o school personnel sa gustong pag-responde panahon sa sunog, emergency o guban pang matang sa kalamidad. Ato sa training, gituloan ang mga partisipante sa mga importanteng pamaagi sa fire prevention, emergency response, evacuation procedures o basic life-saving techniques. Pinaagi sa mga programa, gilauman nga mas sa mahimong andam o paspas ang mga eskwelahan sa pag-responde kung adunay mahitabo ng emergency. Padayong gipasiugda sa BFP Caraga ang importansya sa usa ka luwas andam o disaster resilient ng school community, ilabi na aron na mapanalipdan ang kinabuhi sa mga estudyante o school personnel. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:29 ang atong oras, samtang dugang duling sa atong mga taho karong buntaga. Angol ang 60 anyos nga lalaki humang gitigba siyang kaugalingong 20 anyos nga pag-umangkon. Taliwala silang pag-inumay sa barangay Kibenton. Lungsod sa Impasugong ni Adong Nakalabay nga adlaw. Subay sa investigasyon sa Impasugong Municipal Police Station sa pagpanguna ni Pulisa Captain Kierjan Halyasgo nga nag-inumay ang bigdima o ang sospek sa dihang miulbo ang usa ka init nga lalis tali sa duruha sa kalit nga kasuko. Gikuha sa sospek ang usa ka sundang o gitigbas ang bigdima diin na igo kini sa wala nga kamot. Dali nga gida ngadto ang bigdima sa Buginon Provincial Hospital sa Malaybalay City alang sa medikal nga pagtambal kasamtangan usab nga gitanggong sa Impasugong Municipal Police Station ang sospek alang sa formal nga pagpasang at og kaso human kining daling nasikpaw sa barangay Tanod ug gagawa di na recover sab ang sundang nga gigamit sa pagpanigbas.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang nakaplagang wa na kinabuhi ang 58 anyos nga lalaki sulod sa iyang pinoyanan sa Zone 2 Barangay Kinawi lungsod sa Libuna Bukidnon. Subay sa investigasyon sa PNP, usa ka 56 anyos nga silingan ang nakadiskubre sa patang lawas human niya nga namatigdan nga wala gihapon mugawas ang bigdima sa iyang panimay. Sukwahi sa iyang naandang rutina sa pagtan-aw sa maong silingan, nakita ng bigdima nga naghigda sa sawog nga hugasanan nga wa naglihok o ganunay dugo siyang baba. Gipadayag sa Buginon Police sa Provincial Office nga adunay gihambing balatian nga diabetes ang bigdima o nag-atiman kini sa iyang panglawas pinaagi sa maintenance nga tambal. Gitino sa doktor gikan sa RHU Libuna nga namatay sa natural nga hinungdan o balatian ang maong bigdima o way nakitang timailhan sa foul play sanglit intaka o wala hilabdi ang iyang personal nga gamit. Gitugyan na ang patang lawas ngadto sa iyang pamilya alang sa saktong paglubong.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao. Din angol sa sunog ang unom ka o na lamoy sa kalayo ang unong ka mga primay dito sa Panakan 13, Barangay Panakan, Davao City. Diin na upat ang hingpit nga na ugdaw o duha ang partially damaged. Napatik ang sunog alas 12:55 sa udto kagahapon. Subay sa impormasyon na usa ka person with disability ang naluwas human na gitabangan sa mga silingan nga makagawa sa iyang pinoyanan. Gingong siya lamang ang nahibili na sulod sa maong panimay, dihang kalit mi ulbo ang kalayo. Matod sa mga residente, nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa usa ka bahay ug paspas kini nga mikatag ngadto sa kasigbit nga mga kabadayan tungod sa kadaghan na niini nga hinimo lamang sa light ang materials. Sa dali usab nga nagtirabangay mga residente sa pagpugong sa kalayo samtang nagpaabot nagpaabot sa mga bumbero. Wa matino ang eksaktong hinungdan sa sunog og ang kinadibok ang kantidad sa kadaot. Padayon pa ang imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuda kung diin eksaktong nagsugod ang kalayo og unsa ang posibleng hinungdan niini. Wa usab gilayo na gitaho nga adunay namatay sa maong insidente. Samtang padayon usab ang assessment aron matino ang panginahanglan sa mga pamilyang naapektuhan sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Samtang mi tambong si Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte sa grand opening sa 75,000-seater King Dome sa Davao City. Atol sa ika-41 nga founding anniversary, ang King Dome opisyal nga giablihan kag hapong adlaw, human ang 14 ka tuig nga konstruksyon niini nga nagsugod niadtong tuig 2012.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, dugang tuding sa atong mga balitang probinsyal.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Hey, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
6: Ang imuhang
5: tiil. Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong agis-anyos pa kong polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Dara Lanao del Norte nagpahigayon ng stakeholder sa forum Oga Farm Machinery Distribution sa LAL. Ato nga Siron ang detalye nini. Ana sa linya gikan Joy FM Pangal Bay si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nagpahigayon ang Department of Agrarian Reform o DAR Lanao del Norte og Stakeholders Forum og distribution sa mga farm machinery dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Tumong sa kalihukan nga mapalig-on ang suporta ngadto sa mga agrarian reform beneficiaries og mga organisasyon sa mga mag-uuma, ilabi na sa pagpalambo sa ilang produksyon og panginabuhian. Pinaagi sa gipangapod-apod nga mga makinarya sa mga panguma, gilauman nga mas mapadali ang trabaho sa mga mag-uuma og mapataas ang produksyon og mapalig-on ang sektor sa agrikultura. Kabayan usab sa forum ang pagisgot sa mga programa og serbisyo sa DAR nga nahimahimong usab nga mapahimuslan sa mga benepisyaryo sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbi.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Daghang salamat gaubang Renzo Marino gagikan na sa Joy FM Pangil Bay. Samtang ato pang ginahulat karon ang dugang taho gikan na didtong bahina sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng ka-
2: pinagi sa itong kauban na didtong labita sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayun.
2: Didtong bahina sa may area sa Davao, usa ka 42 anyos nga administrative at Administrative Officer sa Department of Education ang nakabsan sa iyang kinabuhi human kining nalumo sa dihang nangaligo og dagat kauban ang iyang bana sa Burok Tibaon, Barangay Holy Cruz, dito sa may Manaya, Davao Oriental. Ilang bigima nga si Shane Mabel Antonio Manatad, 42 anyos empleyado og DepEd, nga gikataho nga samtang naligo sa dagat sa dihang nadala kini sa kusog nga bawod ngadto sa lawong nga bahin sa maong dagat alas 10:39 ang takna sa bugnag. Pagkakita sa bana nga nada sa bawod ang asawa, iyang gisulayan sa pagluwas apan naglisod siya tungod sa kakusog sa mga balud. Hinungdan nga dali siyang paglangoy papaingon sa daplin sa baybay, kaya hapit usab siyang nalumos ug naglisod pagginhawa nga dali usaba dayon siyang gida nga sa emergency responders sa Baytambalanan. Samtang ang iyang asawa nga marampuson kini nga nakuha sa mga rescuers apan nabugtuan kini sa iyang hinulomang kinabuhi. Matud pa sa taho nga namatikdan na sa magtiayon nga medyo dagko ang bawod sa dagat apan mipadayon lang gihapon sila sa pagpangaligo ug sa dihang nangayo na sila kalit na lang mas dihang nangaligo na kalit lamang nga mas nidako og mikusog ang bawod. Hinungdan nga misuway sila og hawa sa tubig apan nada na sila sa balod padung sa lawom nga bahin sa maong dagat.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang malampusong nasikpaw sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang tulo ka mga suspek nga matod pa midunggab sa usa ka police corporal ilawom sa Isalina Bridge sa maong syudad ni adtong nakalabay nga adlaw. Sa pasyon ng impormasyon nga nakailap matud pa sa usa sa mga suspek ang baguhay lang kining nakagawa sa prisohan. Nasairan nga ang mga pulis nga sakop sa intel operatives ang nakahiagom kini og sa madinunggaman sa likod gamit ang gituhoang ice pick samtang dali usab nga gida sa Baytambalanan ang biktima apan o alang sa medical nga medikasyon. Sa pagkakaroon padayon pang gina-verify kumusta ang kahimtang sa maong biktima nganha sa Baytambalanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Oras sa Pilipinas sa alas 5:39 Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Samtang usa ka sigat nga basketball player ang gisikpaw sa kapulisan sa Mabuhay Police Station sa Tubi Municipal Police Station human nagawasan kini Guaran of Paray sa kasong pagpanglugos. Ang maong basketball player ang nag-atubang kini sa 3 counts nga kasong pagpanglugos lagib na ang sexual assault nga dayon kini nga giatuan sa kapulisan og gisikpaw kini dito sa barangay Tinagasan apan nakasibat na kini sa wa pa gayod hingtugpa ang kapulisan. Gikan na yon ni Police Major Joseph Plazar ang hepe sa Mabuhay Police Station nga nakadawat sila taho nga dito mitago ang sospek sa tupi o nag-alias sa pangalan nga Marvin. Hinungdan nga nagkikoordinar sila sa Tupi Municipal Police Station nga misangpon sa pagkasikpaw ni ining maong suspetsyado. Matod sa kapulisan nga ang suspect adunay giatubang atulo ka kasong pagpanglugos o guay girekomendang piyansa ang korte.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Oras sa alas 5:40 Philippine Standard Time, peso mati nanguna sa Region 11 sa pagpakusog sa employment services. Sa iruntang detalye, gikan Davao Oriental, ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nanguna ang Public Employment Service Office o PESO MATI sa Component City Category sa Tibok Davao Region humani deklarang regional winners search for best PESO. Ang maong pag-ila nagpakita sa maayong performance sa PESO MATI sa paghatag og employment services o pagdugtong sa mga job seeker ngadto sa mga oportunidad sa trabaho o panginabuhian. Gidawat mismo ni CGDH1 o PESO Manager Pauline Elsa Oleta ang maong award ato sa 2026 PESO MAP Davao Year 11 Planning and Assessment and General Assembly. Gipasiugda nga dako ang papel sa pakigtambayayong sa LGU sa mga employer o mga nagkadaiyang sektor aron mas mapalapad ang oportunidad alang sa mga nangita og trabaho. Samtang giisip sa lokal nga pangamhanan ang maong pasigdungog isip inspirasyon aron mas mapauswag pa ang serbisyo og matabangan ang mas daghang matinyan nga makakita og trabaho og lig-on nga panginabuhian. Gikan diri sa Davao Oriental, tinig 26 Erwin Umadhay para sa tinig ng bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan din ang bahina sa may area sa Davao region, gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Samtang dugang tunding sa ato nga mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng
2: aga padayon karon ang investigasyon human hingkab si sa iyang hinalamang kinabuhi ang 21 anyos nga babaeng laundry assistant human kining gitiro sud mismo sa laundry shop sa barangay Ampayon na Butuan City. Ang biktima mo si Leia Maya Galino Badbaran nga gilasab ang suspect sa pagpamusil nga usa ka alias Manman nga usa ka sundao kaning uyab sa maong biktima. Matod sa taho nga dunay nahitabong panaglalis ang duruha diha misangpol gini sa init nga binayluay ug hait nga mga pung nga misangpol sa grabing kaitok sa sundao ug iyang gitiro ang biktima igo sa iyang dughan. Dali usab nayon nga gida sa bahay tambalanan ng emergency o pinaagi sa emergency responders ang biktima apan gideklara kini sa mga nagatibang doktor nga dead on arrival tungod sa agig pinusilan sa iyang lawas.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Samtang nagatubang karon sa kasong pagpanglugos ang usa ka aktibong kabitan sa usa ka baryo dito sa Compostela, Davao de Oro, matod sa taho nga ang complainant usa ka 17 anyos nga senior high school sa usa ka tunghaan sa maong dapit. Dugang sa taho nga diha nga kompleto na ang mga ebidensya ang gisubmiter sa reklamante alang sa pagpadayon sa preliminary investigation o gisertifikahan kini sa Deputy Provincial Prosecutor. Samtang nga nakadawat na og sabina ang respondent o gimanduan nga mo submit nining iyang counter affidavit og supporting document sa apan na matod pa nangayo kiniga extension sa iyang legal counsel aron nga mapangandaman na ang laing tubag nganha sa kasong gipasang at bato kaniya.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Didong bahina sa may Barm area.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig.
2: Duga ka mga gidudahang sakop sa mga terorista ang napatay sa engkwentro sa gipahigayon nga operasyon sa mga otoridad. Batok sa mga suspek samtang patay usab ang unom kabuan nga bata. Human na mibusigad ang granada nga iya sa misibat nga terorista nga target sa maong operasyon sa barangay Tampilong, Marawi City. Ang maong operasyon gipahigayon sina sang puwersa sa kasundaluhan o PNP pinagi sa ilang offline na pagtugis aron dakpon ang terorista nga si Kadapi Membesa Mortiaba alias Engineer nga adunay kasong Anti-Terrorism Act of 2020 ug walay piyansang girekomenda sa korte. Matod sa taho nga samtang iserbi na unta ang warrant of arrest sa dihang kalit silang gipusil sa mga armado ang mga operatiba nga papaingon na unta sa maong target. Hinungdan nga nahitabo ang binakbakay, hinungdan na sa pagkamatay sa duha ka mga suspek nga nailang sila Saidamin Darimbang alias Muhaymen Haji Ali Darimbang oga Nesrin Kamar Sulaiman na pulos hingkod ang panuigog mulubyo sa barangay Bangon, Marawi City. Samtang nakaipsot usab ang target sa mga operasyon nga si Mortiaba nga una kini misibat nagbilin kini granada og sadihang pagbusigad na igo anong unom kabuan nga bata nga misangpos kamatayon niini. Sa pagkakaroon padayon pang ginahimong manhunt operation batok nining miipsot nga suspetsado.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Napitan ula na to kini nga dugang taho gikan sa may Northern Mindanao, no? Angol ang 17 ka mga pasahero sa jeep dihuman kini nga nahagbong sa pangpang sa dihang may overtake kini sa Subidaho nga bahin sa sitio Sumpong, barangay Indahaga, Cagayan de Oro City. Matod sa taho sa driver nga si Vincent Edroso, iyang gikan na yon nga samtang patungas ang iyang gimanehong jeep doon sa sentro sa Habitat sa Indahag sa dihang misuway siya og overtake sa usa ka motorela apan ang iyang kasugat nga usa ka laing sakyanan wa kini mihatag og daan, hinungdan nga napugos siya og hunong apan miatras ang maong jeep og midiretso kini nahagbong sa pangpang. Dugang sa taho nga 17 ka mga pasahero ang kaangkon kini og angol sa lawas, hinungdan nga daling gipangda ngadto sa bay tambalanan. Samtang ang driver ana nakaron sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Ditong bahina sa may area sang Barma region na daghang o duga nga depensa ang gipada sa 10th Infantry Division sa Philippine Army aron palalig-unon ang seguridad sa 2026 sa Barma parliamentary elections. Gipakatag sa 10th ID ang mga tinunan gikan sa 67th Infantry Battalion o 10th 02nd Division Reconnaissance Company isip dugang puwersa sa security operations sa Bangsamoro. Gipadigayon ang send-off ceremony sa Division Headquarters sa 10th ID Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Ang dugang tropa ang mutabang sa eleksyon ang sa 6th o 11th Division nga na silang Area of Responsibility tumong sa dugang deployment nga makatabang nga na sa pagpabilin sa luwas sa Hapsay ug Malinawon nga pinili ay sa Bangsamoro.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan Barma area.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig.
2: Ipadigayon ni atong nakalabay nga adlaw sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang signing of guidelines for mutual understanding tali sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kon CCCH o ad hoc joint action na group kon ADJAG sa Government of the Philippines Sugmoro Islamic Liberation Front GPHMILF tumong sa guidelines nga pakusgon ang pag-sinabdanay o koordinasyon sa duha ka mga hutong sa pagpatuman ining ceasefire related functions partikular karong nakatagda ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa nanahimong mensahe ni Major General Patricio Ruben Amata ang chairman sa GPH CCCH, dili lamang usa ka ordinaryong political exercise ang maong eleksyon, kundi usa ka importanteng lakang alang sa BARM sa pagsulong sa demokratikong pagduma o paghatagdan sa mga Bangsamoro sa gawas ng pagpili sa ilang lideres.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: O hintudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, gikan na dining bahina sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan.
2: Basis ayos ka mga kaning miyembro sa Kaministerious Group, ang formal nga mibalik nga na sa bakan sa gobyerno sa ginpinagayang nga ceremonial nga presentasyon ni ining maong mga surrendery sa Palimbang o Kalamansig Sultan Kudarat. Sigun sa PN, sigun sa Philippine Army, tanang 16 ang lakip sa Manobo Dulangan Indigenous People's Tribe. Lagip na ang kanhing vice commander sa maong grupo. Gipangunahan sa 603 Infantry Brigade, pinaagi sa 37th Infantry Battalion. Ang maong seremonya katambayayong ang lokal nga gobyerno o papro o Philippine National Police. Napulo ka mga miyembro ang gipresenter sa Palimbang samtang unom usab ang gipresenter dito sa Kalamansig na lumpag kini nga na sa pagkamatinud-anon sa gobyerno o nanaan nga manginamuhi ng hapsay o kauban ang kinatibuk ang komunidad. Gipapaniguro sa lokal ng opisyal o papro ang padayong suporta alang sa ilang reintegration na lagip na ang panginabuhi, edukasyon o skills sa training. Yawag usab sa Army ang uban pang miyembro sa armadong grupo nga pili o nga mubalik na nga nasabakan na sa gobyerno aron makaubang malinawon ang ilang pamilya.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:49 ang atong oras. Kanto ang kinadibok ang laray sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Madyo nga buntag una sa atong atong tamyawan una ang atong silingan dihang dapita. Oy, dinha sa may Riyadh, Saudi Arabia. Good morning kang Jennifer Gambong Ungkoy. Maadyo nga buntag. Oga syempre sa atong mga kaigsunag silingan dihang dapita sa may area sang Bukidnon. Maadyo buntag. Kaninyong tanan.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Balik kita, human lamang ini.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
10: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
11: Ngano di ay pre?
10: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
11: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
10: Alangan pre. Anga lagi.
11: Uki kaayo.
12: Suwayan po na ko pre.
11: Unsa ganito pre?
10: Ganado capsule pre.
12: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
13: Ganado Capsule.
14: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Alas sa 5:51 na Philippine Standard Time. Atong dawaton una ang report gikan sa atong kauban gikan sa may Mega Market.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
2: Ala sa linya si Tinig 30 Junior Rappi.
15: Mayang buntag mga katinig, dinita sa updated nga presyo sa karneng baboy, manok o baka karon sa atong merkado. Balik sa regular nga presyo ang manok sa one whole chicken mapalit sa 200-220 pesos kada kilo, ang chicken wings 230 tera kilo, drumstick o legs 230, thigh 230 o breast 240 kada kilo. Sa karneng baboy, mao kani ang pricing gikan sa meat vendors, by parts per kilo ang tiyan 320, perna 310, abaga 300, pork chop 320, ang maskara 260 pesos per kilo, spare rib na nasa 280 per kilo, ang ulo o maskara 280 per kilo, ang tiil, bukog o gatay na nasa 270 per kilo, sari-sari 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod 400 hanggang 430 kada kilo, steak cut na parts 400 to 480 kada kilo, buto-buto o ribs 300 hanggang 350 kada kilo, ground beef o giniling 380 hanggang 400 ang kilo. O mao ka na ang presyo karon sa atong mga common na karne sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat sa kaubang Rappi gikan sa Kinabawan City Mega Market. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alam mo nga marampuson ang culmination kagapong adlaw sa Kalimungan na Festival ano dinhi sa Cotabato Province. Din ang culmination na program usab ang gitambungan sa DSWD og pakigtambayayong og pagpalig-on na gayod nga nasa pagkigahiusa nga na sa provincial government sa pagsulong sa kahapsay sa pamilya o pagpaligon sa panginabuhi, paghatag prioridad sa kabatanunan o pagkigtinabangay nga na sa mismong komunidad. Ganaang nanayong mensahe ni Secretary Rex Gatchaliana na pinagi kang DSWD Undersecretary Fatima Alia Dimaporo nga mo imitambong kagahapong adlaw. Ang nasangpit nga partnership matod pa ang sentro sa tinguhan ni Presidente Marcos nga usa ka gobyernong maski papaduol ang serbisyo nganha sa mismong katawhan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:53 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong siron karon ang mga panghitabo gikan sa may people ma area dinis probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong maabdikong nga kauban gikan sa people ma area dini sa Cotabato Province. Na sa linya si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Kaubang June.
16: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagdadalamhati ngayon at puno ng katanungan ang pamilya ng isang 44 anyos na lalaki na residente ng Libungan, Cotabato, matapos siyang binaril at napatay habang sakay ng kanyang motorsiklo sa National Highway sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Ito nga ang biktima na si Michael Mubesa Cahilig, 44 anyos, isang karpintero na residente ng barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, ay sakay di umano ng kanyang motorsiklo nang sinundan, kasama niya dito no ang kanyang mga katrabaho dahil siya isang panday at patungo sa kanilang trabaho dito sa side ng Sultan Kudarat Municipality. Nang sinundan di umano ito ng isang lalaking sakay din ng motor at pagdating sa lugar ng pinangyarihan ay agad na pinagbabaril. Nagtamo si Cahilig na matama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at tinangkapang isugod sa paggamutan ngunit idiniklara ding dead on the arrival. Patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan sa naturang insidente upang matukoy ang pagkakilanda ng sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Yan nga yung malaking katanungan ngayon ng kapamilya nitong si Cahilig dahil nga siya ay isang simpleng panday at araw-araw bumibiyahe sa nabanggit na lugar at para tumungo sa kanyang pinagtatrabahuan na construction site at wala di umano itong kakilala o vested interest o anumang bagay na konektado sa nasabing lugar at yun yung tanong ng kanyang pamilya at sinasabi nga nila na pagtripan lang ba ang kanilang kaanak na itong si Cahilig kung bakit isa siya sa mga naging biktima. Matatandaan na ilang linggo na ang nakaraan ang sunod-sunod ang insidente ng pamamaril sa nabanggit na bayan. Kaya tarawagan ng pamilya, kahilig niya na magsagawa ng malalimang investigasyon upang mabigyan ng hustisya at matigil na rin, siyempre pa, ang kahalintulad na insidente. Samantala, sa bayan naman ng Pahamulin na nasangkop ng Special Geographic Area ay mas pinapanakas ng lokal na pamahalaan ang kahandaan nito sa sakuna sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa isang workshop para sa pagbuo ng Gender Responsive at Inclusive Municipal Disaster Risk Reduction and Management Plans para sa mga pamayanan ng Bangsamoro. Lumawak sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa MDRRMO, Municipal Planning and Development Office, Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office, GAD Focal Person at MILG, LGOO ng nasabing munisipyo. Inorganisa ang workshop ng Consortium of Bangsamoro Civil Society Incorporated o CBCS kung saan tinalakay ang mga strategiya upang mas maging inklusibo at tumugon sa magkakaibang pangailangan ng mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan di umano ng mga talakayan, workshop at pagbabahagina ng karanasan ay napapalawak ang kaalaman ng mga kanahok sa pagbuo ng mga disaster management plans na sensitibo sa kasarian at nakatuon sa kapakanan ng lahat. Patuloy namang nakikipagtulungan ang munisipyo ng Pahamudin, SGA BARM, sa mga katuwang na organisasyon upang mas mapanakas ang disaster preparedness at makabuo ng mas ligtas at matatag na komunidad. Ang munisipyo ng Pahamudin ay binubuo ng 12 mga barangay na dating sakop ng Tigkawayan, North Cotabato at isa lamang sa mga bagong tatag na munisipyo sa binuong Special Geographic Area kinakinabibilangan ng Pahamudin na Balawag, Kadayangan, Tugunan, Ligawasan, Malidigaw. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ako ba nga June Villasoto, gikan sa Pipalma area, Dinis Probinsya, sa Cotabato.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Bugto ang duha ka kinabuhi samtang usang angol sa dihang misungag ang usa ka motorsiklo sa usa ka dump truck sa poblasyon Carmen na Cotabato. Sa pasinulong taho sa PNP, ilang gipahigay ng investigasyon na diin matulpa misuway o overtake ang motorsiklo sa usa ka multikaba. Apanawad ang kinikontrol o ganipaingon sa pigas linya kon asa nisungag kini sa dump truck. O tungod sa kakusog sa impact, patay diha diha dayon ang duha ka angkas ni ning maong motorsiklo o angol ang driver ni ini. Sa pagkakaroon na nasa kusodiya sa PNP ang dump truck o gaingon man ang driver samtang galigid ang investigasyon.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 ang atong oras. Uwing hagbat nining atong taho karong buntaga, kabsan sa kinabuhi ang usa ka sitio leader o pastoral coordinator sa parokya sa Matala mahuman kiningi banhigan sa wamiling armado samtang papauli sa iyang palimay sa sitio Israel, Barangay New Abra, lungsod sa Matalam. Giilang bigdimang usa ka Eduardo Balendres hingkod ang panuigon og mulupyo sa maong dapit og ilado kini sa pagka-leader o pagka-aktibo sa simbahan. Ang bigdima na kay agaw maog daghang saman pinusilan sa lawas nga mahinungdan sa iyang hinanaring kamatayon samtang ang mamumuno ang bisibat human na ang pagpangusil padong sa wa matinong direksyon. Sa pagkakaron padayon pa ang ginahimong imbestigasyon sa kapulisan.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Igala, impunto alas 6 ng atong oras. Kadto ang kinadibok ang laray sa atong unang hunat sa atong balitaan. Sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw ng Miyerkules, petsa at 2 ng buwan sa Setyembre 2026. Siyempre, dahil salamat sa atong mga tagapanamati din nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan, kina si Tinig 43, John Andrew Tabugok. Maayong buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
13: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanang si, na wala akong bugas, itong naman si mga Uwak-uwak ka lang nga. Ang kusi, nawala kusi ah. Ipat na ka, katok ko ng urot na sabon.
13: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
18: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
19: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
20: Unsa man na, love?
19: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
20: Na, katulgo na lagi ka.
19: Pasalamat ka sa ganado capsule.
20: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
14: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
18: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
14: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
21: Isayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas sa 6.
14: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
22: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
23: Tinig ng Bayan.
22: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
23: Tinig ng Bayan.
22: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan na adlaw ng Miyerkules sa Pietsa 2 sa bulan sa Setyembre.
1: Your number, numero 2.
0: Okay. Mga katinig, kuan, ang gahapong adlaw, nadayon nagyud ang kuan, kining impeachment trial ikapulo ka adlaw diha sa Senado.
1: Yes.
0: O gahapon adlaw po nag-culminate ang atong Kalibungan Festival.
1: Yes. Puro tanan. Yes, sa province it's on the peak. Syempre, ubay-ubay ang nalipay labi na ang mga winners kaubang dos, no.
0: Mhm.
1: Og sa way pabor-pabor
0: ang nidaog
1: sa best booth.
0: Si Robby Padilla si sa...
1: Ay! Kung ingon unta ko, ay lain kong dili. Si numero 2. Nga naman, iyahamang yutang na tawhan. Tama ba?
0: Mm.
1: Yutang na tawhan ang nidaog.
0: Mm.
1: The municipality of Pikit.
0: Ako ang munisipyo na, mong hometown na. Kumusta daya ito ang mga kaigsunan?
1: Yes.
0: Diha sa Pikit.
1: Mapiya-mapita. Tama ba? Good morning.
0: Mapiya-mapita. Salangon ng mga lusog ta sa tiyan. Yeah. Lusa Pikit.
1: Nawa na ko kasabot.
0: Sa mga Ilocano, naimbag nga bigat kada kayo amin mga kakabsat.
1: Yes. Sa mga Bisaya, diha, maayong buntag, maayong adlaw.
0: Sa Ilunggo, mayad nga aga.
1: Mayad nga aga. Maayong nga aga.
0: Te. Tira, ito ay kay grabe ka init ang panahon.
1: Dos, daghan mo kuan diha? Daghan mo og mais og mga munggo?
0: Mais sinuan basta dili lang ting dili di lang ting baha.
1: Dili lang og di lang mo il ninyo.
0: dili lang puno baha. Mas arang-arang pagmuil ninyo kay kanang amo ang munisipyo diha sa Pikit, gamay nga ulan. Kung yes, imo mahinom duman kanang tunggol, kanang tunggol bridge.
1: Papagalungan, yes.
0: No? Kadi, kanang tunggol bridge, man-made, creek, man-made river.
1: Dili, dahil na nga, naturally.
0: Dili. Kaya ang history ni Ana, kanang Pagalungan river, maulang na ang natural giyod nga suba diha.
1: So, ang runoff, padulong dito.
0: Sige og baha sa una. Sige baha. Mao nang gihimuan og lain nga ano.
1: Lain sapa. Oh.
0: Mas dako pa karon siya
1: yes,
0: sa Pagalungan.
1: No,
0: but despite it, grabe gihapon ang baha. Bisag gamay nga ulan gikan diha sa Kabakan, no? Baha yun gihapon.
1: Dugtong yun na dos. Tanawon ni mo ang lumayong, itawag lumayong bridge, pero Rio Grande de Mindanao. Gikan magunag bukid nun, dos. Mm.
0: Ang
1: sumagkadugtong
0: ang moral of the lesson diha.
1: Unsay lesson of the moral?
0: Di yun nato kayang kalabanon yes. Ang natural nga environment.
1: Ang tao daw pwedeng purya buyag, no? Pwedeng i-manipulate. Pwede daw ang tao, no? Na nag-iisip pero ang kinaiyahan dos naagyoy setback, naagyoy ingon nga pagbalos, naagyoy wrath.
0: Sa unang panahon nga atong kinabasol kining illegal logging, but kining illegal logging, nahimo namang legal logging inuan. Pero karon wa na'y logging, kaya unsa pa may ilag. Hurot naman ang mga kahoy sa kabukiran.
1: Tubig na may gadaghan, labi nagpanahon sa ulan.
0: Pero mas dako gihapon ang problema nga giatubang ni kalikasan. Kaya kung sa una, illegal logging lang, ibamutol ang mga kahoy. Karon dili lang ang kahoy, kapati ang bukid, gikot-kot ang tibuok bukid niya ning mga open pit mining.
1: Tinae nga gipanghabwa, murabag ikong tanawo nimo sa tao, murabag imagine na ang tao nga habwaon iyang tinae dos, no? Og apektado ang mga gagmay.
0: Kung sa una nagaputesta ang mga environmentalist batok na yan yung pagpamutol sa mga kahoy, karon mas grabe siguro dapat ang ato ang pagprotesta kay ngano ang tibuok bukid ikarga diha sa barko, no?
1: Correct.
0: Ang yuta dalhon dito sa laing
1: nasod.
0: Og dito,
1: dili lang dos, dili lang ang atong mga OFW ang gilalin para mangitag trabaho. Pati ang atong mga bukid ginaunsa ka na dito ginatesting unsa minerales
0: dito sa laing nasod. Ito nang ilahan ang iproseso, no? Tanan nga minerales or copper, silver ilahan ang kuhaon, no?
1: Yes.
0: Iminahon nila na. Anya ang kanang yuta
1: imuon nilang isla.
0: Ibaligya ay it's either himuon ang earth fill.
1: Yes.
0: No, mao na ay Filipino land in Japan. Naapoy Filipino land sa China, mas daghan sa China. Nga kay na, literally yuta gagikan sa Pilipinas, gihimong earth fill.
1: So gina-export pati atong yuta. Why di na kumunta namin unta ko na nay bayad, syempre.
0: No. Alang-alang nay bayad pero ang nabulahan diha mga pipila lang ka mga
1: yes. Baha ray ato ani.
0: Kana mo na ginansya sa Pilipino ang baha kaluoy in taon. Actually sa panahon ni Justice kinsa ni Punong Bayan.
1: Yes.
0: Adunay landmark legislation against open pit mining. Lipay kayo si Father Peter din itong panahon na?
1: Yes.
0: Okay.
1: Magaling si Justice Puno, environmentalist.
0: Mm. Yeah. Justice Puno, sorry, yes. Dili Punong Bayan. Yes. Justice Puno. Unya, si Father Peter Manggod, ang iyahang mga advocacy IP, unya, most of the areas nga adunay mga IP, mining yes. area po niya. And at that time nga si Justice Puno landmark decision on open pit mining. Maabutong kasagsagan
1: na niya sa... Katubang rate of kalikasan sa iha batong time? Basta na ay rate of kalikasan.
0: Maabutong kasagsagan sa kanang diha sa Tampakan Mining?
1: Yes.
0: Ilis-ilisan lang pangalan. Tampakan Mining Corporation.
1: Sagittarius Mining. Pero from Australia, uban pa nilang conglomerates ang naga-control ni Ana.
0: Actually, information that reached us, adunay lima ka mga nasud sa Pilipinas nga maoy naga-control o nagapadagan ang mining exploration diha. And these five countries, no? Mga foreign countries ni siya. So, adunay study nga kana kunong mina diha sa quad boundary.
1: Upat ka munisipyo.
0: Probinsya.
1: Ay, probinsya.
0: Upat ka probinsya is, usa to yung term, economically, commercially viable for 25 years. Wow.
1: Commercially viable.
0: And the biggest gold deposit in the world. Sige. Anyway, ipadapli ng gold.
1: Ipadapli siya na to. Pero some other days to come, mo discuss yun ta na mas lalom dos.
0: Yes, pero malalom gihapon niya itong discussion karon kay ang atong hisgutan na ano naghihapon kalamigitan sa environment kining global warming. O tungod sa global warming, I am not a scientist. Makonect na ako siya ni ining hulaw karon. But grabe ang drought, no? At ang drought na ito ay nagdulot ng mga pinsala sa mga pananim.
1: Sunog po.
0: Sunog. Oh, yes. And siyempre, because we are an agriculture-based country, ang ating ekonomiya is agriculture-based, makakapanayan po natin ang regional director ng Department of Agriculture para doon sa updates, no? At ilan pang karagdagang detalye dahil nakausap na natin siya in the past about sa preparations nila dito sa
1: El Nino.
0: Nasa linya mga katinig si Dr. Jan Pascual. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Doc, good morning.
2: Ay, magandang umaga po si Rome at saka sa nakikinig po ng Tinig ng Bayan.
0: Kumusta kayo, Doc? Matagal-tagal na kami hindi nakadalo sa inyo. But anyway.
2: Actually, dito pa sa kongreso ngayon. At isa rin po pinag-uusapan dito yung El Nino po. Mitigation plans natin. How to really address itong problema natin sa El Nino na darating po.
0: Mm-hmm. Initially, Doc, medyo exhaustive naman yung mga pag-uusap natin about sa mga preparations niyo dito. But mayroon po ba tayong mga update? I mean, as to yung progress nung El Nino, mukhang damang-daman na natin ngayon. And baka mayroong mga developments doon sa implementation natin nung mga contingency plans na inyong nabanggit noon. Marami yun. One is yung paggamit ng management ng tubig, yung mga seedlings na resistant sa init at iba pa. I think there were five.
2: Actually, lahat po ng napag-usapan natin dati, yung mga plano po sa El Nino ay lahat po ay matutuloy po lahat nun. Yung buffer stock natin, yung sa buffer stock natin, tuloy-tuloy po pahimigay namin ng mga drought-resistant varieties but sa palay, corn, saka mga root crops na pwedeng itanim during El Nino. Dahil tayo naman dyan, medyo nakakaranas pa tayo ng once a week na ulan. So pwede pa ho talaga tayo magtanim. At yung ating mga seminar, lectures on water management, paano po natin magamit ng tama talaga yung mga natitirang tubig, ay tuloy-tuloy rin po yan with the SWM at saka yung mga pamimigay natin ng foliar with silicone na talagang tumatagal ito lalo sa panahon ng tagtuyo ay namimigay pa rin po kami. At saka yung pagkuhan po. With Mia naman ay pinag-utos rin ng aming sekretary ang pag-repair po ng mga sistema ng patubig natin. Yung existing at meron na mo tayong mga ongoing din po sa nabanggit ko po sa walong bayan po ng Region 12 po.
0: Mm-hmm. Sa tingin po natin, Doc, correct me if I'm wrong, it is not enough na meron tayong mga contingency plans para address itong El Nino. What we think is important as of now is yung paghanap natin or pag-identify natin ng possible other sources of income na nakabase sa agrikultura na pwede nating i-augment dahil hindi siya gaanong nangangailangan ng tubig.
2: Opo, number one po, nire-recommenda namin ito mga root crops po na tatagal po ito sa tag-init na panahon and some vegetable seeds. At saka yung mais po natin, tuloy-tuloy po pahinigay natin ng mais doon po sa mga katabi po ng ating around Iligwasan Mars, mga 9 to 10 municipalities po yung nakapaikot sa atin dyan sa Iligwasan Mars, pero party po ng Region 12 dyan. Yun po ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mais po para maitanim po nila.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung root crop sa Doc. Pwede niyo ma-identify anong klaseng mga root crops dahil marami po ito ang nire-recommend din niyo na itanim ng ating mga magbubukid.
2: Actually, mayroon po kami dyan kamote, kasaba, may pakwan po, may ibang vegetable seeds po, munggo, mga protein kwan po, seeds. Yan po ang pinamimigay namin during El Nino po.
0: Namimigay po kayo ng similya po?
2: Papo po.
0: Paano po makaka-avail ang ating mga magbubukid? Like ako, magbubukid din ako.
2: Sumagunin na po sa MA at pwede hong mag-request direkta na po sa amin para mabigyan po sila. Opo.
0: Sige, Doc. Magre-request ako mamaya.
2: Available seeds po ngayon from stations. Mm-mm. Kung nasa North Cotabato po kayo or sa Cotabato Province, pwede po tayong kumuha ng seeds dyan sa Aruman at sa Amas po at Balindog.
0: Mm.
2: Pag dito naman sa South Coast, nandito po sa Tupi ang aming DA station po.
0: Mm-hmm. Sinasabi po ninyo, nasa Kongreso kayo ngayon at I would like to presume na pag-uusapan nyo itong El Nino. Tama po ba?
2: Opo, dahil mga kongresista po natin ay medyo nababahala din. Mm. It's quite alarming na talagang darating talaga yung El Nino. So, yun po yung isang hinihingi rin nila sa atin, sa opisina po namin. So, yun po yung pantugon namin pamimigay ng mga interventions po sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: At may mga insertion din po sila na pwede nilang idagdag po doon sa El Nino po para sa mga communities nila na pwedeng pagbigyan ng mga interventions.
0: Mm-hmm. When we say communities po na pwedeng pagbigyan ng mga interventions, does it mean na dapat organize itong mga communities na ito or individual farmers alone? Pwede siyang mag-request ng assistance in terms of seedlings and whatever na programa ng DA nitong panahon ng El Nino?
2: Of course, ang priorities po dito, FCS, nakarehistro po sa RSBSA, but this is calamity, so pwede mo tayo magbigay. Kahit sino po mag-request, basta available lang yung mga seeds namin anytime, pwede mo namin silang bigyan po.
0: Yung nakarehistro po sa RSBSA, mga individuals po ito, di ba?
2: Apo,
0: so, ibig sabihin pwedeng mag-request ang individuals sa...
2: Pwede po natin bigyan po. Eh, calamity po kasi ito.
0: Mm-hmm.
2: Medyo hindi na tayo masyadong maipit dahil sa pangangailangan po nilang dapat itanim din po nito. itong mga seeds na to during El Nino po.
0: So itong mga programa po ninyo for El Nino specifically, ano na ba ito? Nakababa na ito sa mga probinsya at mga municipal levels? Kasi yung pinag-uusapan natin itong mga assistance ninyo during El Nino, siyempre itong mga magbubukid, hirap sa pamasahe, hindi nga marunong sumaki. Sorry. Sa barangay level po, masasabi ba natin na nandyan na ito, nakakarating na sa barangay level itong mga assistants?
2: Actually, regular po meeting namin sa municipal agriculturist po natin, region wide. At sa kanila na po namin binibigay po yung aming mga interventions. Doon na lang po kukunin ng ating mga taga-barangay na mga farmers po ang kanilang interventions. Doon po sa municipal agriculturist office po.
0: Meron ba tayong efforts?
2: Kung malapit po kayo dito sa regional office, pwede na po kayong tumuloy dumirik dito sa kusina po sa Carpinter Hill, Corundal City po.
1: Yes, good morning, director, no. Nakapagbisita rin tayo sa office ni director. Director, may mga samahan po, particularly gusto kong dalhin ang problema ng kababaihan, no. Pwede bang ang grupo ng mga women farmers down to the barangays makapag-request din, especially nandito tayo sa Cotabato province. What if hindi po makapag-direkta diyan sa office nyo? Saan po pupunta? Anong gagawa po ng letter, of course? Then saan namin it's a channel, director?
2: Ay, kalo po, request po sa MA, kung sa munisipyo kayo, kung sa province po, doon na lang po sa OPAG, din-continent na lang po yung OPAG sa amin. At kami na pong mag-aati ng mga interventions na inyong na-request po.
1: Yes, director. Speaking of seeds, meron na, and we are happy to learn from you, director. How about po sa dispersal ng mga hayop? Meron ba yung makaka-atone po sa panahon ng El Nino?
2: Actually po, yan ang pinag-iingatan natin. Alam po natin na pag-disperse sa animals, medyo susceptible po ito sa El Nino. Walang makaing damo. So medyo medyo nag-aalangan po kaming mamigay ng ating dispersal.
0: Mahal din ang feed sa

0: El Nino, ganito rin po ba yung template na ginagamit ng ibang mga regions?
1: Actually, halos lahat po ng regions, we have the same mitigation plans po.
0: Aha.
1: Halos pari-pariho po kami, pari-pariho ang interventions na binibigay po namin.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron kayong mahalagang mga panawagan sa ating mga katinig sa Regions 9, 10, 11 and of course sa Central Mindanao, Region 12.
1: Sa mga taga Region 12 at saka sa mga Karatig Regions po, lalo-lalo sa ating mga minamahal na magsasaka, ay huwag mo kayong magtumiling, pumunta agad sa ating Municipal Agriculture Office o PAG. O pwede kayong dumiretso sa mga regional offices, nang sa ganun ay sa panahon po ng El Nino ay makakatugon po tayo sa mga kahilingan niyo po. Basta pumunta lang po kayo para malaman po natin kung ano talaga yung gusto niyong ingin po. Ibibigay po namin.
0: Mm-hmm. Sana Doc, sa susunod ng mga pagkataon hindi ka mag-aktubiling, ibigay ang iyong oras para sa ating mga taga-pakinig.
1: Anytime po, Sir Rome, at maraming salamat po sa pag-imita po sa akin for this interview po.
0: Maraming salamat din po.
2: Yes, thank you. Hanggang sa susunod. Very open naman si RD, kasamang dos.
0: Basta, ano lang siya, kondisyon lang siya.
2: Kondisyon siya ngayon doon sa Kongreso.
0: Wag yun na'y balibad si Doc John Pascual. Pisan ka tong sa unang dili pa na siya regional director,
2: yes.
0: Department head pa lang na siya sa DA 12. Wag yun na'y balibad, basta servisyong totoo.
2: Yes. very reachable.
0: Very reachable and kuan ka nang walay inhibition sa kaistorya nimo. Natural nga tao imong kaistorya.
2: Yes.
0: So daghang salamat Doki og atong sang tagaan siguro og higayon na ngay madungog sa ato ang mga katinig kining pipila nato ka pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba?
5: Okay.
4: Yan, hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok, pituro sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig, welcome back 40.
1: Yes, balik ta.
0: Gahapong adlaw gi salang diya sa Senado kining sa ka high ranking official sa Army si Colonel Manalo sa M. Burancing.
1: Yes.
0: So, nganong gisalang ni siya? Una, mga katinig, aduna siya earlier nga statement ipatawag siya diya sa Kongreso. Congressional hearing mahitungod ni aning certification nga gihatag nila sa DepEd, no? Aduna sila certification nga nagaing

0: Ngon, nga aduna sila gihimo nga kwan, YLS Youth Leadership Summit og successful kini.
1: Yes. 2023 kini dos.
0: Ah, oh, uh-huh. Itong 2023. Og ang maong certification na gigamit kini sa Office of the Vice President
1: sa DepEd.
0: Sa Department of Education
1: sa liquidation.
0: Oh, sa liquidation para i-justify ang ilang gasto nga nagkantidad og 15 million.
1: Pero ang problema kay iya pong giklaro nga dili to gastos sa DepEd ilalom sa kay Vice President no nga ilang ka-coordinate walay gastos kay regular activity kato nila dos.
0: Mm. Regular budget.
1: Regular budget.
0: Sa Army. Kada yes. Tuig to, ang budget, ginahimo nila, ginasubmit nila a year before sa implementation sa bisan unsa man nga Youth Leadership Summit. So
1: maliban kay Colonel Buransing, si Colonel Panopio usab kaubang dos, ni Ingon, ang iyang statement, natingala ko. Binisaya na ha, kay Tagalog man. Nagulat ako. Kay iyang hibawan nga ang mga certification sa Youth Leadership Summit nila wala kinigamiti kuno sa ilang sa pundo no, so the same statement nag-corroborate kini o gisubmiti kuno kini sa DepEd sa COA bilang liquidation documents o confidential funds.
0: Nganong controversial ni mga katinig tungod kay ang Department of Education pati ang Office of the Vice President nagsubmit og liquidation report nga gina-require sa gobyerno dito sa Commission on Audit. Og ang ilang submission nga report naay gitawag nga Audit Observation Memo, AOM.
1: Yes.
0: Og sa AOM gi-cite dito nga dili madawat ang ilahang report tungod kay kulang og mga dokumento nga mag-justify, nga magpamatuod, nga tinuod ang maong paggasto nahitabo. Busa, ang gihimo sa DepEd og sa Office of the Vice President nangayo og mga certifications dito sa tulo ka army units sa tanan ra ba na diri sa Mindanao ni kining 5th Infantry Division, ang 7th Infantry Division ug 9th Infantry Division. Gipangayuan ni sila og certification. Og ang certification tanan adunay kalabutan ni aning Youth Leadership Summit nga regular program sa army. Now, it appeared nga okay, naghatag sila og certification nga nagpamatuod nga nahitabo ang maong aktibidades apan wala sila masayon nga ang maong certification di ay gamiton. I-submit dito para makomply tong ginapangayo sa COA usa to sa mga dokumento nga ilahang gipang sumiti.
1: Yes, og ang maong dokumento kabahin sa pagjustify no aron tagaan og rason ang 112.5 million na confidential funds.
0: 112.5? Amin ako 115. Anyway, you're looking at the document. So
1: basig ang uba ni ani to complete the 125 dos sa uban nga ano, pero nakabutang din nga justification sa 112.5. Mm-hmm. So meaning nga ani kadako ang gastos, no? So it's good nga nakita na to. While the Office of the Vice President says na ami explanation og asa ni adto. Unya ang imuhang gipatamaan nga dito ni ato ni Ingon ron nga wa ni kadawat na activity.
0: Wak.
1: Na sana ni.
0: Anyway, ang nakabugat diri kay kining duha ka army officials nagpamatuod gyud nga wala silay ni 5 sentimos nga nadawat gikan sa Department of Education. Specifically sa central office.
1: Yes.
0: Pero wala nila gipang himakak nga naga-coordinate sila sa local level, province ang gihisgutan, provincial level, city or municipal level. In some instances, sa pipila ka mga higayon, nakauban nila ang mga DepEd sa province, city o municipal level. ug sa dihang gipangutana sila kung unsay contribution ni aning mga ano ahensya sa gobyerno, dili lang ang DepEd sa local kundi pati ang ubang ano mga government agencies. Unsay lang sa dihang gipangutana sila, unsay lang contribution matod pa ni aning mga army officials nga nitestigo, ang ilahang contribution mao ang pag-fund sa ilahang mga kaugalingong delegates sa nga nitambong dito sa Youth Leadership Summit. Ikaduha, ingon nila, in some instances ang DepEd local nakatabang tungod kay ang ilahang eskwelahan maoy gihimo nga venue sa mga paglungsad o Youth Leadership Summit.
1: So contribution sa matag matag stakeholder no ang eskwelahan gipagamit no wa toy bayad dos
0: mao
1: kay mao may ilang contribution ang pag-ibita sa kabatanunan para mohatag sa lecture dito ang programa iyahapod sa army.
0: Kaya gusto lang natong i-pick up pod kato mga positibo nga nahitabo niya ni. Base sa testimony niya sa army, kining Youth Leadership Summit, of course sila tigisgutan ang unod ana og iunsa na pagpadagan kay nasayran nato nga 2002 pwede ay nga programa nagsugo dito sa ano sa Southern Tagalog yata. Now, what is a good kay one mura siya og matod pa ha, all of government approach meaning tinabangay ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Of course wala ta niingon nga ang unod ana nindot no kay matakabalo wa mo ta diingon nga ang unod ana dili maayo. So ang gin-highlight lang nato diri katong cooperation sa mga nagkalain-laing government and private agencies sa pagpatuman ni aning YSL. But never daw, never, gibalik-balik ito, wala sila na dawat gikan sa DepEd Central Office. Samot na nga, wala sila na dawat gikan sa confidential fund sa Vice President or sa Department of Education because wagan sila kabalo nga naa sila ay
1: nga naa day budget
0: na confidential
1: so,
0: fund.
1: Yes, so Colonel La Chica, asa ba ni mo ni gihatag? No?
0: Basig na si Buha. Hilo-hilo mo na kanya.
1: So, 1,000,001 question. Unya, siyempre, kagahapon dos, ang usapod ka, murabag pasabog gihapon, no? Nga, gitakel, ang sunod nga witness nga ipatawag, mao mismo ang nasa panel sa depensa, si Attorney Michael Puwa. So accordingly, mo resign siya for the time being as naa sa defense panel tungod kay iya na pong i-assume ang iyang role as witness
0: Maunang,
1: sa imong proceedings.
0: Mao nang lisod sa mga kanang witnesses nga ano pod defense panel pod kanang yes. Abogado pod ka, legal counsel pod ka sa imuhang ginadipin unsa ni imuhang
1: multiple imong role no
0: oh.
1: Duha ka kalo imong idala
0: oh. Kay moabot gid ang panahon nga adunay unsa ba dili ko kabalo sa legal term ana but seemingly mula conflict of interest kay kung isa lang ka as witness sa unya mag ano man ka mag manumpa man ka ana to tell the truth but nothing but the whole truth sa proseso sa pag present sa imuha o pati sa pag cross examine kay dili magkamamakak na kay tendency nga ang imuhang principal mismo ilong imong ilaglag posible nga di ba
1: magsulti man ka sa tinuod
0: magsulti ka sa tinuod base o imbis ka dipinsahan imo ang imuhang kliyente makatabang no ang kapaglaglag
1: makatabang og duot og di ba ka makalunod dos no so
0: aduna human interest dito nga question nga ginahan ako si Bam Aquino. Si Bam Aquino wala an siya wala sang utana og kanang certification tinuod ba na kanang mga accusation tinuod ba na ang iyahang gipangutana kuan kanang normal the usual flow of life Ingon niya, akan ang YSL or Youth Leadership Summit, dili na mugasto og 500,000 ang usa ka activity.
1: Subali half million, dili. Dili half million.
0: Dili half million. Dili gani. Siyempre, kung dili mo half million, ingon siya, dili ginang mabot og 1 million. Somehow, wala man nag-oppose si Colonel Buransing, somehow, iya ang giamin. Nga dili mo abot og
1: half million.
0: Half million. Pero, ngano nga sa liquidation ni VP Sara niabot og 15 million. Unya dili ang conduct of the activity itself but ang 15 million ha base ni sa ano atong nadungog gahapon. Ang 15 million gigasto sa gathering of intelligence information and ingon nila securing the vice president while mo attend siya sa maong activity. But sipyat gihapon kay adunay testimony ang army nga never si Vice President Sara Duterte niadto sa ilahang mga YSL. Ug kung moadto man siya bisag kinsa daw mga VIP or mga ordinary participants sa YSL incumbent upon the army
1: to nga, protect
0: oh to protect siguro
1: na sila mga intel ano to clear sa mga agian hangtod makaabot dos no?
0: So dili kinahanglan mo gasto si VP Sara in terms of security but of course kay at her discussion man lang ang kwarta kung gusto pa niyang i-beef up ang gasto sa intelligence gathering ug security kung ang activity mismo is not even worth 500,000 gathering of intelligence information di po nakaabot siguro 15 million.
1: So speaking of Bam Aquino, authority siya ni Ana Kaubang Dos tungod kay before he became a senator kauban ni silang Abner eh, kaila kayo na to. Gaadto ni sila sa mga summit, dili lang diri sa Pilipinas. But they are part of delegates sa nagkalain-laing nasod. Murag UN formation ka to, kauban, no? Kaubang Dos. Mm-hmm. So, most likely, he knows unsay mga proseso o mga kategorya sa gastuhan na ni Ani.
0: Pero interesting po kayo ang tubag ni Colonel Buransing. I like it and I understand. Ngayon ato dapat ang iyang tubag. Kung sa iyang tubag, ingon siya as an active officer of the army, dili siya makakomment.
1: Di siya makakomment.
0: Oh.
1: Basta niingon lang siya nga amo tong gasto.
0: Oh. Okay kayo. Siyempre, tama na po.
1: Or else, ang sunod question, dos, awa, manday mo'y gasto sa inyong ano. Mo-appear mo na sa ilahang mga project proposal. Nga magpatipon sila, mo-gasto sila ging ani, pangtawago nila ang youth. Part na sa kaning NTFL CAC, naku, ba ilang budget ka ubang dos, ha? Gikan sa dati 1.7 billion karon.
0: Nagaway-away na ganing intel tungkol na ng NTFL CAC, nagagaway sila.
1: Imagine ka, nag 7.9 na sila. For this year i-compare ni mo sa 1.7 something lang as of the last year no so very ironic kung ingon ka nga ang opisina pa sa vice presidente or ang opisina pa sa DepEd imong pagastuon samtang pila ka folds ang gi-increase sa imong budget so dapat gid siya mo ingon nga amo tong gasto.
0: Pero balikan ako si Buransing, ganahan
1: ka tayo.
0: Sa iyang tubag.
1: Ato siyang may, may interview.
0: Ang iyang tubag, ingon siya nga, guwa sa itong atong naisikutan na ganiya, nga, ano, being an active officer of the army, ingon siya nga, di siya makakomment, for second, ang iyang second reason, because the impeachment is still ongoing. Ang third reason niya is because it is a political issue. Tama na po, dili siya gusto. Dapat ang atong army, dili ma-politicize.
1: Yes, diba? Pinaka-importante na, no? Kay politicians may come and go. Pero ang pagserbisyo nila sa peace and security sa nasod, it goes beyond whosoever is the politician nga nagalingkod, kaubang Romy.
0: Tinood. And having said that, dapat gyud kining mga kasundaluhan nato while being loyal, dapat loyal sila sa country.
1: Ug sa constitution.
0: Ug sa constitution.
1: Ug defensive sila sa mga national territory nato, West Philippine Sea. Importante. No?
0: But when the loyalty to the country, to the constitution runs in conflict whether loyalty with the president or vice president, dapat ang konstitusyon yun mauna, ang katauhan yun ang mauna.
1: Kay the interest of the politician will always be permanent to stay in power and grab more power. Pero ang interes sa katauhan nga maproteksyonan against sa mga unscrupulous no nga pagpadagan will always be the mandate of the military.
0: So kining ano ay kini ang YLS ni BP Sara diri dai ni sa Mindanao niya giano. But siyempre gutong isa ka abogada kasi tong abogada si Divina Gracia. Ingon siya nga scam ni. But how else will you describe it? Ako at the start actually hangtod karon gusto gyud ako madungog ang side sa defense.
1: Yes.
0: Gusto gyud ako nga mahibal-an kung bisan sa ato ang mga guests ginapangutan gyud ako how will you defend the BP Sara Duterte kung kamo ang mga abogado niya. Kay gusto gyud ako madungog ang ilahang depensa. But as the trial goes on, murag every day. Well, because tungod kay panahon pa sa prosecution, no? Pero every day naga-file up every hearing after hearing naga-file up ang pieces of evidence that will probably convict the vice president.
1: Makatahi na, no? Imagine ka even ang hostile witnesses who by ordinary procedure is mo dapig yun na kay kuan dos, no? Ku terminus niya. Pero kung huiskot mong gugag ka matuuran, i-lay down mo nimo og unsa gyud tinuod nga nahitabo. And it comes out nga naa gyoy suspicious o kana bang matawag nato dos nga irregular, no?
0: Naikanta gani ani, piringan man ang mata, ilihis man ang landas. Katotohanan ay katotohanan.
1: Wow, kinsay kanta ana wa pukan ngog ana.
0: Piringan man sa sauna panahon ni mas aktivista, lala dagal kudog ko ana.
1: So,
0: dinlan ko kabalo mo kanta.
1: Ikan pertin ra bang daghanag nagahimog kanta ro no
0: related AI.
1: Related sa nagakahitabo mga nationalist yang people kaubang dos
0: okay.
1: Nga parody ang dating no
0: about
1: the corruption nga kahitabo sa atong nasod. So daghang magingon nga kamo ba mura ro tag antay Sara no we are just pro truth. Kinahanglan mo nato ning ukabon gudos para mahimong very visible sa katawhan. Kay siyempre ang ordinaryo mag-uuma nga perting daghana ang mga mamumuo wala naman ay time nga mag-analyze sa nagakahitabo dos.
0: Aha, no? Ginahisgutan nato ning impeachment boss ba ni ang busik unsaon nato di kita tumalikayan kay kada adlaw.
1: Baliktad.
0: Mao man ning nahitabo. But mind you, ang ato ang mga tigpaminaw, ato mga katinig nga nagapaminaw sa ato, nagasubaybay sa ato, akabalo po sila nga bisan si Marcos sa ang administrasyon ato pong ginakritisay sama karon ang kabataan na party list gikritisay ang proseso sa pag-approve sa budget sa Malacañang
1: paspas daw kaayo
0: paspas daw kaayo yes.
1: Oo, ang House no ang House of Representative hastang paspasa daw ni aproba sa budget sa Office of the President
0: may
1: kuti-kuti
0: mingan mga taga-depensa dapat kana ti mailhan nga tarong gyud ang maong budget kay wala ning mga question nga gipang raise ang tinuod mga katinig wala na gitagaano higayon nga ma utingkay pa kini diha sa kongreso sa mga opposition kato mga genuine na opposition may mga genuine opposition gyud nga since katong sa history pamatud
1: na very consistent
0: opposition na based on principle and platform of governance kung political party man ka. Pero namin nagapaaron ingdon yun yung opposition.
1: Maunay syudo. Murag.
0: Pero pareho lang sila nga mga members sa oligarchs. Pareho lang sila nga mga panginoong may lupa. Panginoong mga dagkong dagkong negosyante. Pareho na sila. Ang ilang interes. Pareho ra sa mga dagkong negosyante, nagkataon lang nga nagkalain sila og partido. 'Di ba? Pero pareho pud sila lang mga kawatan.
1: So unta mo daghan
0: ang kawatan?
1: Dili mo daghan ang mga principle. Kana bang kahit voice in the wilderness pero naa kay madungog dos.
0: Mm.
1: No? At least the people will be beef up og madunggan sa katawhan. Unsay nang hitabo? Anong ganap nyo diyan, no? Sa Senado og sa Kongreso.
0: Mm. Ang exciting ingon sila si kining din sa UP Law School. Ingon siya if the past trial, the past hearings sa impeachment were not as exciting as they were in the past, ang karong adlaw ang pinaka-exciting nga hearing.
1: Kay nga naman dos.
0: Tungod kay si Poa.
1: Maoy isa lang.
0: Maoy isa lang. Si Poa, o si pangalan niya, nindot siya pangalan eh.
1: Michael ba?
0: Michael, duhay ang pangalan eh. Si Attorney Poa, appeal siya, part siya sa defense council ni Presidente, Vice Presidente di ay? Vice President Sara Duterte. Pero nga nung nahimo siyang witness, because prior to being a defense council of the Vice President, kuan siya, chief executive ba?
1: Sa office of
0: DepEd.
1: Yeah. Office of the Department of Education. During that time,
0: under chief of staff.
1: Ilalom sa kay VP Sara, kay siya may Secretary of Education.
0: Mm. So
1: chief. Ana ang connection, no?
0: Chief of staff siya. So gipatawag na po siya sa Kongreso initially.
1: So hostile siya ani dos.
0: He is a hostile, yeah, hostile witness ba ang turing po siya, no? Pero katong diha sa Kongreso, matud pa niya nga if I am to defend as an employee of or as a boss ni si Sara, he has to defend Sara Duterte. But ihimo niya tong rason sa iyahang silence sa or pagdumili sa pagtubag sa pipila ka mga pangutana para dili niya matubag tong pipila ka mga pangutana. I think basic nga naghihapon ang ilahang strategy karong adlaw. So kay katong sa una nagaingon man siya nga wala siya kalabutan sa confidential fund. Ug pag-abot niya diha sa opisina sa DepEd, ana-ana ng confidential fund, though wala niya gi-deny nga siya ang gipatubag ato ang audit observation memo sa Commission on Audit. Ato ning atahan unya alas 10 nindot ni.
1: Pila na lang ka oras, no? So pinaka-importante ni sa mga tricycle driver o nagapahuway pa mo, problema ani na daghan man ang naay cellphone kaubang dos, no? Nga ma-update ta kay kini ang usa sa pinaka hinaman, no? Pinaka aabangan.
0: Mm-hmm. Actually, katong balikan na ko ni si Attorney Poa, diha sa Kongreso, sa murag hearing sa Committee on Good Governance and Public Accountability yata to. Katong late congressman na si Akop, mao'y nag-question kay Poa. Og dito na-establish nga given sa context sa funds, nga confidential funds siya, unya wala siya gyud murag isa lang katawo niagi sa special disbursing officer and din wala na murag ang conclusion conclusion ni sa Congress nga level ha pero dili ni mao ang conclusion diha sa impeachment court kay wala pa'y conclusion ang conclusion lang pud ni the late congressman Akop nga ang funds kuno were quote unquote illegally disbursed. Base sa
1: og naay interactive kuan nato dinhi texter kaubang Romy no. Uy, maayo siguro ang ipangutana ani. Mura bag kita ang mo appeal sa prosecution dito. Maayo siguro ani nga ipangutana kay Michael Poa kay siya may ni certify sa minilyon nga DepEd confidential funds ni atong 2023. Asa bagyo ni adto ang kwarta Kay ingon man ka sa duha ka Army Colonels matud pa ninyo, walay confidential funds na gigamit sa Youth Leadership Summit. So mauni ang gusto ipapamutan na dos, no? Asa gyud ani adto kay dili makalingkawa si Attorney Michael Poa because he was a part, no? Sa ni matud pa niya, asa niya nakuha yang data? Mauday ni pirma nga nag-certify ni aning kapin 100 million nga DepEd confidential funds. Mm-hmm. So asa gyud ay gigamit, no?
0: Shout out diha kay Jmar Raymond nga naminaw diha sa Hagunoy sa Davao del Sur ni.
1: Og kani pero hinuuna answer na kini kaubang dos. Pero ato lang basahon siya gihapon. Og nasayran ba sa army nga inyong gibutang ang budget alang sa ilang activity? Siyempre, natubag na kini dos. Niingon ang duha ka army colonels nga wala sila masayod. Og only now nga nagkaroon ng impeachment trial hearing nga nahibaw-an nga ang ilang activity gagawas nga gifundingan pod sa office of ni Office of the Vice President, ilalom kini sa DepEd budget.
0: Sayo po ito nga pangutana, nganong ang prosecution dito pangutanon kay Army Colonel Buransing,
1: yes.
0: Kung kabalo ba siya nga ang ilahang activity gipunduhan gikan sa confidential fund.
1: Kini daw ibang utana.
0: Dili po siya incompetent siya nga motubag ni ana unya.
1: Dili man siya makakita sa budget kaubang Romy, no? Kay confidential gani. Mao gani ni nga mura bag talag sa uni nga opportunity nga gihatag power within the impeachment proceedings, no? Ang nga dunggan ug makita nato kay in ordinary days di man nato makita ang kaubang dos. Unsay sulod jud sa budget ug sa mga proposal.
0: Mhm. Shout out day kay Dori sa mungay diha sa Pichon sa Caraga. May mundag sa inyo diha tanan. Uy, kining Caraga day singit ako niya ha kay hangtod karon perting gubuta sa social media diya kay kiniliging isyong 300 million nga alone sa local government unit, no? Ang mga tao gusto gyud og explanation. Mga tao nga nangita og explanation hinaot nga matubag mo. But of course kung matubag mo dili hangtod diha lang ang human na ang issue. Dapat kamo sige man mo giyaw-yaw diha inyong i-monitor pod kung asa pa ingon giyon sa paggasto ang inyuhang kwarta. Dili kay sige ratag criticize sa ng mga government officials pero dili pud ta mulihok, ha, dili pud nato bantayan ang ato ang buhis.
1: Og kini kaubang dos ana siya sige na kay sige lang kay BP Sara ang ako pong mapangutana, may approval ba ni gikan sa Office of the President ang iyahang gipanggastos? What do you think, kaubang dos? Kinahanglan pa niyang i-consult
0: ang
1: President
0: BBM? Ang paggasto, dili man na kinahanglan ng approval. Ang approval niya, ang budget. So, yes, pag-submit ni mo ang budget, i-approvehan. Especially katong first year, first half of the year, nga nilingkod sila. Pagkahuman ni Daog, kay July man, di ba? July sila nakalingkod.
1: Yes, July nakalingkod.
0: So, human na ang GEA, ang budget na ilahang ginagamit sa second half of 2022
1: ang election, no? May. So, pag July, officially nakalingkod.
0: So, ang budget nila
1: second
0: diha.
1: Second quarter na.
0: Second half siguro. July, August. Second half. Ang budget nila, diha kadtong approved budget daan sa ilahang gipulihan sa pwesto.
1: Yeah, carry over.
0: So ang mauto nga adunay 125 million nga gihatag ang Office of the President dito sa kay BP Sara kay wala pa sa General Appropriations Act ang confidential fund sa Office of the Vice President.
1: So that was the time nga naapa sa honeymoon stage ang unit team.
0: Uh-huh.
1: So para bang bigayan. Sige, kay wa pa man na sagaan na sulod, tagaan siyag pabor. which happened sa ilaha ra pong partnership in the previous with Lenny walay ing anak dos.
0: Wala. 250 million ang ipangayo o gihatagan sa 125. But bisan og napa sila sa honeymoon period, ako ha, on hindsight, I would like to think nga gituyo to ni Bongbong Marcos.
1: Was it a ploy? Trap?
0: Oh, December 20 yata gihatag. If I'm not mistaken.
1: That's why 11 days lang kay igukod.
0: Oh.
1: Igukod ang time element.
0: So, gihatagan niya 125 million, mura siya og kuan ba paon kung sa ano, bingwit pa. Pagkaon ni mo sa paon, wa, patay ka. Lakpan ka.
1: Dili ka na off the hook.
0: Oh.
1: Kay nabingwit na ka, no? So,
0: kaya isa ka question to, di ba? How will you spend 125 million in 11 days? Unya, daghan pag mga holidays na rin. Kay December mo na, di ba? So, muna, nga na ay pila to, 16 million sa safe house, na ay wala yung mga resibo, kay ano lang, ARs.
1: Maunang si Colonel Chica, siya yun ang central figure din kung as the last man who received.
0: Mm.
1: Siya may last nga nakadawat who is not banded, no? Pero ang instruction, the vice president cannot get out from the hook tungod kay ang overall instruction sa iyaha managikan.
0: O hangtod karon last man standing yun siya kay wala yun. Not in any single document nga gi-submiti diha sa impeachment court. Wala diha ang ngalan nila Chica. Though yes. A thousand and one times siya gi-mention sa mga ano testigo.
1: Katulingo ni Gina Acosta, pinapirma ko man. Pero kinuha man niya sa akin, my goodness, what a dereliction of duty nga in the final end, wa na kay gunit. Kung giunsa ni mo paghatag, giunsa pag nga gipirmahan, sa may imuhang kuan ron, depensa dos, nga by the document mangyud ta.
0: Yeah, considering nga si Acosta sa Davao pa, special disbursing officer na siya sa mga so confidential
1: there really
0: fans.
1: Was trust and confidence.
0: There was trust and confidence and kuan na siya. Bihasa na siya, kabalo na siya, expert na siya sa kalakaran sa ilahang mga pamaagi. Kay giingon mo na sa iyahapong pag-testify nga similar or the same, similar process.
1: That's why it was a pattern.
0: Hmm.
1: Nga matod paniligutan.
0: Sa Davao pa lang, ginahimuna nila.
1: Modus operandi.
0: Hmm. Og matod pa ni Divina Gracia, scam.
1: Scam.
0: Matod pa ni Kapunan, kung sa gani kay Kapunan, napos si controversial term. But anyway, wala mo tayo oras. Sagdisa ang sikapunan.
1: Sunod na po, kung mo iskyerda si Lola Abogada, but they were tempered by the rules sa Senate Senator Judge, no? Ni Cheese, nga dili sila makapataka labi na og naka-sign in sila as prosecution panel o defense panel.
0: Which I think is good. Pabor ko, ana. Diba? Dapat ninyo mga spokesperson, bahala og sige, kung sa boxing
1: yes,
0: pa,
1: pangita
0: uppercut,
1: mo,
0: pangita
1: mo
0: og
1: inyong mga, kumbaga, media influencers nga inyo ha. Pero dili sila pasultion o gana bang murag decided na nga mga terminologies kaubang dos, no?
0: But at this stage of the trial, I think maglisod og pangita. Even if the council kwarta nga i-gasto para sa spokesperson, maglisod sila pangita kay lisod yun kayo dipinsahan. Bisa ka itong mga abogado nga itong mga na-interview, kanuna yun ito na pangutana. Kung kamo, abogado ni BP Saron, saan
1: paano
0: sila pagdipinsa?
1: Dili na sa ebidensya ang focus dos, but on the technicality sa procedure. That's why mas daghan ang objection.
0: Naisikutan ni muna, ako na lang ning lakbitan, bisag wala tayo oras. Ingon sa Sinichis Escudero nga ang burden of proof will never shift. Ang burden of proof na sa prosecution permit.
1: Yes.
0: Kaya namang iuban nga ingon nga nag-shift na ang burden of proof dito sa defense.
1: Sa defense, oh.
0: Pero ang ingon ni Escudero, dili daw mo shift ang burden of proof kaya ang mo prove yun nga guilty si BP Sara ang prosecution.
1: Sila ang nagreklamo eh, no? Ang complainant sila. So sila gyud ang muhikyad sa mga ebidensya. Anong nakaingon mi nga dunay misuse of public funds, kini ang amo ang mga ebidensya ug mga timailhan. So as simple as that.
0: Ah, nahisgutan nimo ebidensya.
1: Yes.
0: Mao na ingon ni Jesus Escudero. Ang burden of evidence dayon niya. Pwedeng mo shift
1: dito sa
0: defense.
1: Yes.
0: Pero never ang burden of proof. So but pasabot, ang ebidensya posibleng mupabor dito sa depensa. Mo shift dito sa depensa. Pero dili ang burden of proof. Anyway, daghang salamat.
1: Mura pod taan ig MA, murag abogado nga way korte. Yes, kulbahina ang karong hapuna.
0: Adlawa,
1: karong adlawa o alas 10 no, buntag pa man diay na. So mamahimo unta kita ang kabahin sa pag-witness sa mamahimong deliberasyon o mga diskusyon diha sa Senado tungod kay in the final endos. The impeachment is never for the politicians, but it is for the people of the Republic of the Philippines. Kita na. Kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Daghang salamat, 40. Kini si tinig 2, Romy Luzfan, nagpasalamat sa inyong pakiguman ka na mo. O makano na yun, nganang hinaot ng unta, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita. Dari sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya musunod na yun ng atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizel Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalan ako sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba niya si sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
7: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga
8: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og pagkasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rheuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
9: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Oras, ganap na nga alas 7:08 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday. Dos sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, magnitude 6.0 na lindol, yumanig naman sa karagatan ng malapit sa Davao Occidental. Headline. Samantala, pastoral coordinator na isa ring sityo leader patay matapos ito'y pagbabarilin sa bayan ng Matalam, Cotabato. Headline. Patay naman isang motorista mula sa Libungan, Cotabato matapos sa ito'y pagbabarilin sa National Highway ng Sultan Kudrat Maguindanao del Norte. Isang 57 anyos na ginang sangkot o na isang ginang na may warrant of arrest. Inaresto naman ang mga otoridad dahil sa paglabag sa Republic Act 7610. Samantala, 6 naman ang patay sa nangyaring vehicular accident na kinasangkutan ng isang pampasaherong van sa Zamboanga del Sur. Sa kabilang banda, opisyal ng DepEd patay naman matapos ito'y nalunod habang naligo sa dagat sa Purok Tibaon, Barangay Holy Cross sa Manay, Davao Oriental. Mister nito, nailigtas. Dagdag na mga balita, abangan kaugnay ng pagpapatupad ng 50 benepisyaryo ng DSWG Project Lawa at Binhi sa Manay na katanggap ng 10,200 pesos. Campus journalism, pinapalakas pa sa Governor Hineroso para sa responsableng kabataan. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Nayanig ng magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng karagatan na malapit sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental alas 9.22 kagabi. Ayon na sa ulat ng P-Box, ang sentro ng pagyanigay na itala sa 115 kilometro timog silangan ng Balut Island na may lalim na 93 kilometro. Kasunod ng naturang pagyanigay na itala naman ang Instrumental Intensity 3 sa Don Marcelino, Jose Abad Santos at Malita, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Naitala din ang Intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Maasim, Malapatan at Maitom, Sarangani Province, ganun din sa General Santos City, Tibuli, South Cotabato. Samantala, Intensity 1 naman ang naitala sa Sarangani, Davao Occidental, Coronadal City sa South Cotabato. Ayon na sa P-Box, dapat manatiling kalmado, maging alerto sa mga inaasahang aftershock kasunod ng naturang pagyanig. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, patay ang isang pastoral coordinator na Purok leader matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek habang nasa bahagi ng Sitio Israel, Barangay New Abra sa Matalam, Cotabato, Kamakalawa. Ayon na sa ulat ang biktima na si alias Balindres, na pastoral na coordinator at tumutulong din sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa Matalang Paris, ay pauwi na nang ito'y abangan ng hindi pa nakikilalang sospek at dito'y pinagbabaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang sospek sa hindi pa malamang direksyon. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon na kaugnay ng pagpaslang kay Eduardo Balindres. Samantalang wala pang nakikitang person of interest ang mga otoridad. Alas 7:17 na sa bayan naman ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, patay ang isang residente ng Libungan, Cotabato matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi ng National Highway ng naturang bayan kahapon. Si Michael Mubisa Kahilig, residente ng Barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, ay nagmamaniho noon ng kanyang motorsiklo nang ito'y sundan ng hindi pa nakikilala mga sospek. Pagdating sa liblib ng bahagi ng naturang lugar, bigla itong pinagbabaril kung saan ang biktima ay nagtamo naman ang tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa ito sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo ng krimen at sino ang responsable. Sa Esperanza, Sultan Kudarat Province naman, na-aresto ang isang 57-anyos na ginang dahil naman sa kaso ng paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Children and Women Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Alas 2:40 kahapon nang hapon ang ito'y arestuhin sa bahagi ng Barangay Gumamela sa Esperanza, Sultan Kudarat. Ang naturang suspek na si alias Bebang ay mayroong warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court na nakabase naman na sa Isulan, Sultan Kudarat, na may petsang August 12, 2026. Naantay na ang commitment order ng korte na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa naturang suspitsado. Balita mula naman na sa Pangal Bay, Misamis Occidental, aabot naman na sa mahigit 100 million pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang operasyon na sa Linamon, Lanao del Norte. Detalye ng mga balita mula kay Renz Sumalinog.
7: Kaka 32 anyos nga lalaki nga nailalamang sa usa ka alias nga si alias Dudong o alias Isok ang matupadadakpan sa ipahagayong drug bypass operation dito sa Purok 8, Barangay Samburon, Linamon. Pasado las 10 sa gabi noong nakalabay ng Agosto 31, 2026. Sumala sa kapulisan, na-recover sa operasyon ang 16.10 grams nga gituho ang shabo nga dunay gimanaban ng kantidad nga 109,480 pesos. Lakip ang 500 pesos nga mark money apil usab nga nakuha sa kapulisan isip dugang ebidensya. Ang operasyon gipangunahan kini sa Lanao del Norte PDEU kauban ang Provincial Intelligence Unit PDE or PDIA Region 10 o Linamon Municipal Police Station. Ang suspek na nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan o gipasakaan na utupang kasus paglapas sa Republic Aga 91-65. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Samantala, balita mula naman sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, anim ang iniulat na nasawi at iniulat din ang ilang mga nasugatan matapos sumalpok sa isang nakaparadang wing van, ang pampasaherong van na nanggaling pa ng Ipil, Zamboanga, Sibugay at noon ay patungo sana ng Pagadian City. Nabatid na ang pampasaherong van na may plate number 4479 na minamaneo ng isang nangangalang Trigy Patok ay patungo ng Pagadian City pagdating sa bahagi ng barangay Paglaom. Dito na naganap ang naturang insidente kahapon. Bumangga umano ang naturang van sa nakaparadang wing van matapos nawala ng kontrol ang driver ng van, kung saan nadamay din ang isang motor o ang ilang motorsiklo at isang payong-payong. Kabilang sa mga nasawi ay nakilalang si Elizabeth Capuno na residente ng Upper Barangay Dumalinaw, kung saan ang iba pang mga nasawi ay patuloy pang inaalam ang kanilang identity. Nabatid na naipit naman na sa loob ng kanyang van ang driver na pahirapan ang pag-rescue sa kanya. Ganun din na nasugatan din ang kanyang ang isa pang pasahero na nakaupo sa front seat at ang kanyang asawa. Naka-respondi agad ang mga tawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Zamboanga del Sur. Ganun din ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Isinugod sa ospital ang mga sugatang mga biktima. Samantala, sa Cagayan de Oro City, nahuli na ng mga otoridad ang tatlong mga sospek na responsable sa naganap na pananaksak at pagkakapatay sa isang pulis corporal sa ilalim ng Isalina Bridge sa naturang lungsod. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na ang mga sospek ay bago lamang nakalabas ng kulungan o bilangguan. Ang naturang pulis ay membro ng Intel Operative o Intel Unit ng PNP, kung saan bigla lamang itong sinaksak sa likod gamit naman ang ice pick. Isinugod pa ito sa ospital, subalit binawian din ang buhay. Sa ngayon ay iniharap naman ang kaso na pagpatay sa tatlong mga hindi pa pinangalan ng mga suspect habang nakapit sa detention facility ng Cagayan de Oro City PNP. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental. Patay ang isang administrative officer ng Department of Education at nailigtas naman ang kanyang mister matapos ito'y nalunod habang naliligo sa dagat sa Purok Tibaon, Barangay Holy Cruz sa Manay, Davao Oriental noong noong araw ng Lunes. Ang biktima nga si Shane Mabel Antonio Manawad, 42 years old, isang opisyal ng DepEd.

0: Ganaptang alas 7:25 na ang oras. Samantala, dagdag na balita, susunod na.
1: Gipamatud ani Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis, pero kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo na yun. Wala na to ko ang hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Mapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaan yung mong lawas. Inaginom mo yung Washington ka, lami na yung mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
4: Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapiya pong taon na kung yun nun.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kun takay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, inom nga nguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: nah, pintapad naman ko. Abing, parang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
0: Ginaptang alas 7:27 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang paligyan ng Mindanao. Mula naman... Mula sa Panguil Bay, pinaalalahanan ng mga residente ng Misamis Occidental na laging mag-ingat dahil posibleng makaabot sa lalawigan ang light to moderate haze na nagmula naman sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Ito naman ay pinakahuling ulat na nilabas na advisory kagabi. Ang presensya ng habagat ang posibleng makakadagdag sa usok na dadalhin sa bahagi ng Mindanao kasama na ang Misamis Occidental. Kaya't pinapayuhan ng mga publiko na iwasan na manatili sa labas ng kanilang mga bahay, lalo na kung makapal ang haze o usok. Mas mahalaga din na magsuot ng face mask kung kinakailangang lalabas, iwasan ang mga iba't ibang hindi namang mahalagang activity at kung makaranas naman ng low visibility ay kailangan pa rin magsuot ng face mask. Kung mahirapan namang huminga o makaranas ng paninikip ng dibdib, agad na humingi ng medical assistance. Ang haze ay nakaabot na rin sa bahagi o ilang lugar sa Negros Occidental. Samantala, galap ng alas 7:29 ng oras, dagdag na mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
8: Nakatanggap ng 10,200 pesos na cash assistance ang 50 benepisyaryo ng DSWD Project Lawa at Binhi sa sinagawang payout activity sa Barangay Concepcion Manay, Davao Oriental kahapon. Ang naturang halaga ay kabayaran para sa 20 araw na trabaho ng mga benepisyaryo, partikular sa sinagawang land preparation bilang bahagi ng pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. Layunin ng Project Lawa at Bini na magbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan, palakasin ang partisipasyon ng komunidad at itaguyod ang sustainable at resilient na pamumuhay ng mga benepisyaryo. Patuloy namang sinusuportahan ng Local Government Unit of Manay sa pangunguna ni Municipal Mayor John Marco Dayang Hirang sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang mga programa

0: pamahalaan na naglalayong mapabuting buhayan at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad. At sa ibang balita naman, pinapalakas ang campus journalism sa bayan ng Governor Hinojosa Davao Oriental sa pamamagitan ng JourNews Year 3 Division Campus Journalism Training for School Paper Advisors na isinagawa noong Agosto 29 hanggang 30, 2026 sa Enrique Orencia Elementary School. Layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga school paper advisors para sa paggabay sa mga batang mamamahayag, partikular sa pagsusulat, pamamahayag at responsabling paggamit ng impormasyon. Nakibahagi rin sa aktibidad si Mayor Juanito Colot Inhales na nagpahayag ng suporta sa mga programang nakatutulong sa paghubog sa mga kabataang marunong magsuri, magtanong at maghanap ng katotohanan. Binigyang diin na mahalaga ang campus journalism hindi lamang bilang larangan ng pagsusulat kundi bilang paraan upang mahubog ang kabataang maintegridad, pananagutan at malasakit sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paggabay, inaasahang mas mapapalakas ang campus press bilang boses ng mga mag-aaral at katuwang sa pagtatguy ng responsable at makabuluhang pamamahayag. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
1: Ginaptang alas 7:31 na, dagdaga na mga balita. Ipinadala na ang dagdag na 2 karagdagang provisional battalions ng Philippine Army sa Lanao del Sur para tiyakin ang seguridad kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa September 14. Line ito nga para mapanatili ang ligtas at maayos na kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro kung saan naabot sa 8 infantry battalions ang nakatalaga na sa lugar bukod pa sa mga karagdagang unit na ipinadala naman para sa election security operations. Nakatutok na rin ang armor field artillery at iba pang mga specialized unit bilang pagsuporta sa deployment. Sa isinagawang send-off ceremony, hinimok naman ni 1st Infantry Tabaka Division Commander Major General Yegor Rey Barroquillo Jr. ang mga sundalo manatiling professional, disiplinado at neutral at mahalagang matiyak na makaboto ng tahimik at tahimik at mapayapa ang mga kwalipikadong mga butante. Samantala, sa pagdiriwang naman ng Kalibungan Festival na nagtapos kahapon, namayagpag ang contingent ng Makilala Cotabato ng kanilang masungkit ang kampiyonato sa Kalibungan Festival 2026 sa Drum and Lyre Competition. Nag-uwi ang Makilala ng 300,000 pesos na cash prize at tropeyo matapos nakuha ang pinakamataas na parangal ng kompetisyon. Tinanghal naman bilang first runner-up ang LGU Mlang na tumanggap naman ng 200,000 pesos at tropeyo, habang second runner-up naman ang contingent ng LGU Tuluna na nag-uwi ng 150,000 pesos at trophy. Nasungkit din ang Makilala ng tatlong special awards sa Best in Parade, Best in Choreography at Best in Musicality na may katumbas na cash prizes. Nakuha din ng LGU Mlang ang Best in Costume na may 30,000 pesos na cash prize. Samantala, tumanggap naman ng tig 100,000 pesos bilang consolation prizes ang mga contingent mula sa Matalam, Libungan, Midsayap at Kabakan. Inihayag naman ni Cotabato Governor Lala Tilino Mendoza na nagbigay din ng tig 50,000 pesos sa mga participating premium para sa mga kalahok na inilaan ang kanilang pangangailangan para sa kompetisyon. Naging bahagi din ng Kalibungan Festival 2026 ang Drum and Lyre Competition bilang tampok sa pagpapakita ng talento, disiplina at malikhaing pagtatanghal ng mga kalahok mula sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan. Alas 7:35 na, samantala. Mas makabuluhan din ang pagdiriwang ng yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026 matapos kilalanin ng mga namukod-tanging kalahok na nagpamalas ng husay, pagkamalikhain at produktibong maipagmamalaki. sa konseptong Cotabato Fruits Stories and Heritage. Pinarangalan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang natatanging booth exhibit na naging makulay na salamin ng yaman ng lalawigan mula sa produktong sakahan, handicraft at iba pang mga lokal product hanggang sa kwento ng kultura, tradisyon, talento at pagkakakilala ng Cotabatenyo. Naging pagkilala ito sa aktibong pakikilahok ng mga LGU institusyon, ahensya, entrepreneur, kooperatiba at iba pang mga naging bahagi ng matagumpay na Trade Expo. Sa mga balitang pambansa,

Aabot lamang sa tinatayang 30 to 60,000 pesos ang nagastos ng Philippine Army sa bawat isa sa walong Youth Leadership Summit o YLS na isinagawa. Ito naman ang inibunyag ni Colonel Manaros Buransing II sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte na isinagawa kahapon. Nabatid na ang detalyeng ito ay matapos na mga tanungin ni Senator Judge Bam Aquino ang karaniwang budget na inilalaan ng EFP para sa mga ganitong uri ng programa. Ayon kay Buransing, nakadepende ang halaga sa pangangailangan ng aktibidad kung saan umaabot sa 60,000 pesos ang ginagastos sa Lanao del Sur habang nasa 30,000 pesos naman ang inilaan sa iba pang lugar. Binigyan din pa ni Buransing na ang mga aktibidad na ito ay karaniwang inoorganisa ng Infantry Battalion na nagpapasa ng opisyal na kahilingan na para sa mga kagamitan at suporta. Tinanong din ni Aquino kung lumagda o lumagpas sa 500,000 pesos ang kabuang na gastos para sa ng militar para sa walong YLS. Nilinaw ni Buransing na ang naturang pondo ay nakalaan pangunahin na para sa koordinasyon sa ilalim ng representasyon o representation account codes. Tinanong din ni Aquino ang reaksyon ng opisyal sa mga lumabas na ulat na umabot ng 15 million pesong inilaan na gasto sa para sa information gathering, surveillance at servisyong pangkatiwasayan. Gayunman, tumanggi si Buransing na magbigay ng personal na opinyon ukol sa usapin. Sinabi nito na bilang isang aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, hindi marapat na maglabas siya ng komento sa isang pampolitikang usapin lalo't nagpapatuloy ang paglilitis at wala pang pinala desisyon ng Commission on Audit. Ngayong araw, nakatakda namang ipresenta at tatayo bilang hostile witness ang tagapagsalita ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Pua. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na muling ihain ang kaso laban sa kanya. Naniniwala kasi ang defense panel na nilabag ng prosekusyon ng karapatan ng dating Pangulo na mabigyan ito ng kaalaman sa dahilan ng laman ng kanyang mga kaso. Base sa isinumiting motion na pirmado ni Lead Defense Counsel Peter Haynes, nagtataka siya bakit kailangan pang isama ang mga dating kaso ni Duterte sa ICC. Ang tanging magiging epektibo remedyo dito ay ang mga paghain muli ng prosekusyon ng kaso at bigyan ng impormasyon ng dating Pangulo ukol sa naturang kaso. Magugunita na harap si Duterte sa 3 counts of crime against humanity dahil sa madugong kampanya nito laban sa illegal na droga noong panahon siya ay dating presidente at dating alkalde sa Davao City.

Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa, ipapatupad pa rin ng Department of Education ang mas istriktong parusa laban sa mga mag-aaral na sangkot sa seryosong bullying, pisikal na pananakit at iba pang mga gawaing naglalagay sa panganib at kaligtasan ng paaralan. Nakapaloob ito sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o ESMLE na nagtatakda ng magkakaibang parusa depende sa bigat at pag-uulit ng paglabag para sa serious offenses gaya ng paulit-ulit na bullying at online harassment, maaaring patawan ng hanggang sa 5 araw na suspensyon at i-refer sa Department of Social Welfare and Development ang unang paglabag, maaring namang mauwi sa non-readmission sa 2 at inclusion naman sa 3 paglabag para sa high-risk ACA gaya ng matinding pisikal na pananakit, bomb threat at mapanganib na hoaxes, maaaring ipatupad ang non-readmission sa unang paglabag, permanenteng exclusion sa 2 at referral sa mga otoridad. Ayon kay DepEd Secretary Sari Angara, hindi ikukumpromiso ng DepEd ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga lumalabag na magbago. Samantala, maaaring magpatupad ang school head ng hanggang sa 30 araw na preventive suspension habang iniimbestigahan ang kaso kung itinuturing na patuloy na banta sa kaligtasan ng campus ang mga mag-aaral. Alas 7:42 ng oras sa dagdaga ng mga balita sa ibayong dagat. Balita mula naman sa Middle East, sa gitnang silangan. Nagalunsad ng airstrike ang Amerika laban sa Iran na nagresulta ng pagkasawi ng 2 katao. Ayon sa Iranian Revolutionary Guard Corps, tinamaan ng ilang residente sa missile attack na tumama sa coastal city ng Sirik na titiyak naman ng IRGC na sila'y gaganti sa ginawang pag-ataking ito ng Amerika. Matatanda, naglunsad ng Amerika ng malawakang airstrike sa ilang lugar sa Iran dahil sa paglalagay nito ng mga mines at pagmamatigas ng Iran sa pagharang sa mga dumaraang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Sa balitang pang-ekonomiya, humiling ng dagdag na pondo ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para daw punduhan ang mga hakbang kaugnay ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang dagdag na pondo para sa kanilang mga proyekto. Kabilang sa hiniling ng kalihim mga dadagdag ng pondo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, kung saan ang naturang pondo ay maaaring kapusin sa susunod lamang ng ilang buwan dahil sa matinding epekto ng habagat at ng bagyo. Kailangan din daw ng ahensya ng nasa 8.7 billion peso na Fertilizer Assistance Fund sa mga magsasaka at dagdag na 10 billion pesos hanggang 12 billion pesos para sa mga mangingisda sa ilalim ng mga programang ipinatutupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Alas 7:44 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Sisimula na ni Pinay Tennis Ace Alex Iyala ang kampanya nito ngayong araw sa pagharap kay American Neater Mary Stoyana sa opening round ng US Open Women's Singles sa Flushing Meadow sa New York. Nakatakda ang bakbakan ni na Alex at Stoyana alas 8:40 ng gabi oras sa Pilipinas. O alas 8:40 ng gabi doon at alas 8:40 araw ng Miyerkules ngayong umaga sa Pilipinas. Nasa number 17 seed si Alex sa WTA ranking habang malayo naman na si Stoyana na nasa 122 position. Ito ang ikalawang pagkakataon na magharap ang dalawa. Una na nga nagtagpo ang dalawa noong 2024 kung saan nanaig si Alex sa score na 7-5-6-2 sa round of 16 isang ITF event sa Amerika. Ngunit ibang usapan na ang US Open na isang Grand Slam event. Mataas ang moral ni Stoyana na galing sa tatlong sunod na panalo sa quarter sa qualifying round para makahirit ng ticket sa main draw sa US Open. Excited na rin ito na maglaro sa isang jam-packed stadium dahil lamang nitong alam nitong dudumugin ng mga fans ang bawat laro ni Alex na halos lahat ng torneong sinalihan nito. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, 12 buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umaday at Ren Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Apple.